0: hal ading ilon na ila iti si aji gilama iti yela na apa indeling wala ba iti indal na madel luling
1: eger ya to aba jegila ki gafale kidim bagi aba jegila te ki al yena kwa yanka mengal dal dinga wala dinen kwa kulal kai al no nga isge an no di kena iri nyanga na tumuo na no di kena nusi na no di kena gar kerinyere keri kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki keri kwa namakau aba de telefon tule ela wargal tirimbil tule wala teknolojia le eri tule asan neta erukau na king na al dawla filan eri tule fi hanal ineng eri tule na al pilan eri tule fi nama udonga punga sikallo mara dokki akin si al daile king aski ringel ba egal ki na kamin ba ki al fukurana kang alan dok futo karin na dok illo len ka wal kin kwa ke nama kwan sikallo
0: ji de la seyo inzam fukurana ke ba
1: ake ba
0: si belen al inzam fukurani kadi be silong ila bele tulle ala balan duwe
1: si si
0: kangi
1: si
0: idin ne ki lonfin nungileng lonfina benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
1: egal na asa akan haba egal si
0: idin tabun kwa kulba arage
1: arage
0: baran kana ma wela lengin wa ila dual jinjel wa ze songo ke ne alf gurana ba ye den ba ila itilla sikia
1: nas ap dar si pia si
0: maran ji jalun sa ila itisi alan jituna pa ja
1: e na den jin wela egal jin wandi aba ji iti ya jaru ba
0: jalun zalan apaja wala ban jami ila iti na ka balan ba ina min
1: wala lan am nas age marawai na ma kere mor na kina ma ila le kai ki sense he duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to le gis pispia kwa kun atis jain atas jamba yen kwa bakul araban duin tabun
0: ne embelen gel gena al deleke
1: e deleke marji abas jalun nas besara jaw ye bay in ye kan beleng imbele siro kan dombre digle do kena beleng na imbele sibere na imbeleng jiya sa itti jang na jalum sinas doroja wala nas darja
0: albasungo
1: marasa jang itti nas jalumba na duo kena long nas bikal dingile tisuro gal amu ne le duo si anni asa long nas kit na imbele de loy egal kini asan jang
0: na as real si jang ye na deng ne si ba maza uridi balang oto injwanan si yani real si jambal ma injwan si sare nga jambal ma injwan ile si ambu ku ku yom to
1: amnes ala la la ina nga injwan
0: ilo ngasan injwan si ba
1: ki bisara sinja
0: ki bisara jaw na maning
1: egal si na in na malong ilong al dok dokola njurnyoy dokola si ga ba ki sense ki bisara jurnyo na ki tulle jurnyo dok ba ye na le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dok ba giti jurnyo do ba long de na sa do erijang na jote ngalan si doroya e kala sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma injo asa agi e kala do gora do ba nenge apa min do kenga tulla jurinyo ba le aba apa ki na ma ikese maraba do kenga tulla jurinyo na apa ki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulla jurinyo na sa sama tarasa
0: ye dual tulla jurinyo e wala gala tulla jurinyo ba kam fingi dina li akeng ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati tulla jurinyo kam fingi dina skeng ala si mbi e ka tulla jurinyo na ati tulla jurinyo ba kam fingi dina keng ala si lo mimbi na kwadi akin lo ile le ka ugita na hatta den kise yani aba kuro mungi na winga
1: ai se kwa suma ke na ila ngawe na akenyi ti aba inama kise ense sa sama jiti kangungi na ye marawa le agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balang kuin alang kong idi na yal itikya jurnyo tulle abulo ba mara leal apa nga nas mayi sembe agi tina tulle kan si tabu tuidi nas long ka al apa nga kwa kul gi ki mele na ka tulle urnyo ba na kwa bay nale nga wala na ido ay kwel ba wala dobe dobe imbeleng ay pelanin kwa inel long wala inel long ire namas tabuti na star yaran ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngalang ire daje ke na kase tulya bundi e ke na kase bundi na to ka ki kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anama ke ngalang den ani yal babbi mambas na ki sense ba ye mus muske de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandiye wala mujtamandiyo na idobi duwan fi lekin ken ala sisi mel ki borai na ala so ina isa so to le burnya to al bagil kwa kul al badoy in kirsin akit tulli egal na le yabas
0: non den egal ila jurnyu aye to le runyu masana ila gwa aye to le runyu e adin itage ade songa gane tulen kurnyol hal yani dan warelin e kwa tasir sangai wala ban inen jurnyu ene ma kwa ngamma filanin gwal tule marang warelin tasir sangai
1: e ingis long ki sense ki dan warele e kainsi

0: tasir kanwa atenden sokle alle yena jayna kuli nen longa ne ki arana sare bayena dokken akinal kunduna na pakindena na stonga tonga kawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindelen orre na ye jayna ba kuli nen gena man tini la le lompi el na kwa kala sa hadu elan kwa kusi baw as agente ba derin banke marana maki kwela anan si anese kairenka jayna
1: asan
0: jayna dora kairenka asan kayona ki ilako al jayn tulay na dogola si anan ki sense ki tulay la kurnyo ala ko bal ki kalenta kirsing wala ki kuyi kallu na mara asiras kay den den ani asama
1: zainina wore len filan abailon na tasir ge zainial duoto wala gal dogola duoto gin si jelu na jamay len ko en kurnyol inalon ba algi juela sangila duol len julu lakin marang inin hawilen ja galalan ke le dorai balan jona zin jamin alfilani dogola si bagil wala gal lolo Zidia le jagil aji apa yang, nama jijan na tabi genjana dia le tabi genjana tuleja. Barangki kau itu ganas mitil kaldi ganas singgah mal anin doga lagi hal elakui si kelma dia ya ni kelma lan simai walaning kelmu fye.
0: Ki borai.
1: Jijan itu ki mitil ki dua kering jalan.
0: Ki borai. Abas ji min dem ule waladen tokles ki tule jua. Nas jauli nas enjoy jurnyo ina lalom balba ila duongi. Jurnyo ay ki ngasel lompina ini kang lompin dombreleke na sengwa dogola sel ki dorat burnyo al kawel na ina lomba jurnyo elal doingi wala pilanal ki ngasel runyo alang liaka onos ullu inye julway ba e lompina ki ngasel bajina ini kwa kula san kayin dan sur mara ila duona ma lompin si denga nasel tuleke lami na ki den ken dogola siki ira dorat runyo ji atto aba joan kinse jurnyo na ila duol le ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola si dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola begil ay kurnyol nan sin enjoa injurnyo ila do arunyo ina la lombalie nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inene inenge ila do al ki ila doranya na karo al wel kiro al kain tong alandok in kurnyo na al ila do ke enzurnyo ine ko ile aba pa ngaba slong ki sense ila do wala do in ba wala do in algis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile duong ina skullo al dombre ke lomping na lompina is en kwalan ki inen kurnyo he lia zaje ngang yemba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na dok dingiri ting dikong aba kis kiringa sfa wala ke jurun koranga sfa ba na ma ngwaya ke jilo kalba ile duong si jegila bas na ma jilo julo na jelna skinga sin jama lan kilo genenka
1: e gali ine na ma dikong basi long e kur ken de de ingris ngoy nu kwa masalan utonga lan e duo dimbarale kilma sondor galan ay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba imberezi do ul kan girsungo na girsungo asa dogala su ugdafi hatta jilona rijegila na duong ina jijane ila duong den jurun kan utanga jamana juela nyi asi jani yangasi sugote ugalen matisin girgingo fiya yendo security
0: si batba
1: idi nali ken jayanga ba imberen alamba ki rab duong rijegila bayon kwa gina asinke min ndio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgali ba illona mara ko lan ki sense ki kaunga na sunwa skering alki alore kwa kan ilalon alan eribe edisi bizad zeninar foringan eriving it zeninal kya sikenna kwa alben skering ko gul alben skering jurnyo to len ken siminga alsa sunwa to len ilolen nomo do kwela lan kaungine ingwa jurnyungo rheina laiba inalamba al duobulong has in uto sunga ke no urtu to ngel din kweza san jawliti ki den surse je ay sinki ne den surse ayning futotiel ne den surin den tulinga ay silong ne den kakiringa ay silong ilolen al urtu to ngarim men ka huaiba din sin kelngi jurnyuwa songa tarai nal uto okay alan hatta apuwa si tihringya illo algisi en kwa al joingi ke wala gal jirgingo ko kireke alantas ki kwe wala gal alantas ki dogolan ile jirgingo namaye ne sare yan si kafi ne sare yan si tulle ngari ne yen si sare tulle uto tulle asi ne jundi ne kwa kerenga ngamnga filanin dogolal tulle ke ile namo dogolan inwa ki dan waralan bas inkan alan kwa ker ngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa tawagaldul wala ilan jong slum fitawata yan dogola zi hata yembe ngalan kide.

0: kiden jurnyo to le burnyo na tani ine ne ndam anan ko ine an kina ma kanam wala yinwa kiden warlin insisa son skan hatta di dogala le ati juri ne jingiti din suri mbay ndamin al oune ina ngiyangin
1: do anan ko ka gila wala doni ati
0: uto nyetti ni ko ne ma wala len yinwa in eri al kigo nuilen ka jial wara do ndang jelo to le wala ko jojan ski
1: ay asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirginwo bakwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokya banku manas jayin kay na banku manas apanga jirginwo kay yendo bang futo ke ayla jirginwo se namas tule kirgingol in namas asonwa domi wala sasonwa dari ine namaki koyel alang en kwa dayin orale jayingale alkay utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyela lanja ina jiya jo abati juri na tule jingi wala ati guti na tule ja wala ati ayori na songo nga jizo wala ka jizo
0: ayori
1: alja ji idinga jawaba idinga jawaba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora tule askire nga ba ba idinga o alangi kwa kalwe ka ta ba yel na zai juri tule ingi ba idinga ingiti aba orona ku imbal ngali yalan ko hene ay di ate indwa juri so to legin na alsa so anepia na ining na ku imbal ngiri to soa ade do skas so ngonga an na ku imbal nga aska imba do babo ya sin yenga se awle ya sakan ade ka gut a na ka gutu le na na yinga ka yobe la gusi do bo nduna san awle al ka gutu le a na si yingiri to sa na ma ina abakela lompinke ngute ngale abakena lompinke ngute ngale kela wala lompinde belele al urtu to an ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi duo ngere to sujam ji allomping de ngani ina jaw
0: den
1: tulingin ji juri tule ka jingi mar idin ga jingi tiba alang jonas kwa ngere to sujam al ji inen jaro asa ji jayina yi ngasa kinba ati songwa ge ina lomba asan jawleti asa ka ang na biasa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya inalomba arangel nasin juasa ka ayin na biasa bamba

dofido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons joinis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu elawun alle na joingi ke alandin kel mapis eng na kaangu elawun alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: Barfatay kise urre ko na dog si dying sa wakil kami na mo dokong tina sang dying bira tubung e kausingi bara Jamal donga gikani aljanna jago na dog bara Abunani dogi donga kani wala Abdallanani donga gikani bara Saif Kemrod bara Saif Asikir jinga bara Tariu dog Asikir jinga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwa sunga kengi sene kien kona gis iri nyenge marang kungi gis baso na aso gis amin kisense kwa kital ben na bago na gis remember na aluna kwa sunga ferra kawe na dok kwa keranga sis kienge ben na bago gise al kikan na dok daing aldi ila kirsing oto ndeng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asan di surisi injem egal otonde nyomile ele jurnyuwal ke kasi tulle elal ke kasi kurnyol kasa kurang wala garal do surisi ngel egal kamana tu al dora arangana tubung anni in nama do gol lang bara musala ngi hindok no min kuron jani lay ko kidal ke do la tulle kurnyol no do gol kidai yang su tulle kurnyol al kurwa la jani na kanyalan sare kwa kindinga kiri kwa do kiendo la si tulu kunyol na kiendo la si bale kae na kingalal yanga si tulu kunyol alangal si surunga ngdeng kikiri ngile sunga kalanga wala belongal bele hone kirsing jago
1: ki borai na borafatai doktani kinga dokna ke kwela la si daim bera tabunka go wala daim girsing wenal kanyang kirsing ingis nong kisense gi aba dogara si tulu jurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebu kwang irina ji kwandio aljain kisense jalonti ina al urtutuma inengil utu abas pugon iri kuol al karralonginti
0: lo
1: karralou na kwaba kalweila utu si maraba lona sterebe san karin wala dus kuol fugon den karin ala longinti ba ina mai lona jainji aba dogala si tulle jurnyo na dogala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuroskeni jigi kurokanya na nyendo si kuroken na jieng iri karadoite na ina lomba alba boru tok delengi na lei boru nga boru le nyadoite na kiel kame ina te gi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwang kieng belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan indeng usura kwe korona ri pelansi tewa walgal na tirimbil tule wala kimpia walgal dombre tule rangana squa gut kawe ila dombre kan burun kulle dui egen na denja yin ilal ke walal ri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona ri tule na fiya tirimbil lay wala ki kam sa don tayara lay na tewa kan dui na buru buru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to yin ayba burukul malayin kinal kayi dinen die ko sikiwiti ana kel kamel ile duo ane pia ile na mayon ngal den utura si kuroyini den abankere ngi ana den usura ali yesi kurnyol na manye na gut insi pia na tes el na ile si pia na ile lole mpago na den usura si kuroyini na den suri kuroyini na den mutama si kuroyini na den boru si kuroyini kin kurro na mayena kwa kulsi kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na non pizemba la yebi wala inempia
0: kam mushkila yigen na kidayen woraleng yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta jeti ngelunga ile kwe tulya kunyul ba wala gal erike no korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ile le so tulle marang aba jonga yigila dayen woraleng kwa wala gal kwa nyetini ko en dedile fuyinge kil mangale
1: sa sonwa
0: idina duob duo deng barasi wala gal dem barang kwesi wala gal ayin kan hata bayim asa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jitile jiti ile jiti alji njamingal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense injingo sa so tarasi ki kwa ki kanna kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sonwa ina gijo abayme alze giran entongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan warganang tewa warganang eri giti anefia egal warganang nang longa di ala kwen kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor kera nang amina gena way kan wi sar kul man kin man giti egal namaki sense kain kin magena giti ge na do di mbarasi eri tulle man nga zindele mba kate aba egal na do mbara eri kwela ntulle pe ana tebunje ka ire bay kilma so doro indere egal badilalang kurwana sin waya kai ineri asa so tarase al jaw al awuna lompi kurunyi ne kilo al gis anikaw alang tulegi enaji al ja inala lomba din suri al dayin inaja in al dina masa so tarase nama e 14 dik anidi ga ngana skela me ki gabalai e tusken de ndio tiktok le al kwa ke ne kulwe in nama e burwal ispania kariya nama dikke na kena racing na e kwa dilang si bele ela na racing na bele kwa dilla ki mburwale ki ngil masa so jittige aba diin dio dori kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepe asa banyin tiba alang tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi warga digning en nas bauna na zun memba nama imba inal duin ki ngana gigen na anija namas hukumin biyan warga kurunzi biyan ma bau maraki dai kayin burumale do lagin garibwa urban kiyasa in kai aba zai dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tu leela yalangis kise te bunje wala abaku mena kisense indosis erenga kulle kwasunga boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien te bunga nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dole dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin mojuru insi gis tabun kanya al ila ngi na ki ataba jegela na duwe na telefon pia warganin do el na jumana arbi to lete wa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eri to le pia dawa wargal kin kinal kul ka ngi abas irringa to le al bon nas belen kwasi ko al bas kereli marabi al kin kil ma so jiti gal botay ngal al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka te abada en orre ngi iri naka duwa dan na juzu in le urnyo nas ka alo in namai tin ka dun suri ina wela lang irsin wala bar nga sade nga waki sense in tin juzu min ali na kwa ngam ngal sakafa wala ada taqalida ke bunni ya kenal ki de le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duwa iri kwa antu le pya kurukiti kuruas kanye te balan te bunje warga sin jittika nan ko ndiya ba yake ba nama ko nas ken kurta suruki na jitika in nama yena sa suma jiti ki sense da nge lelke na yena ila ngun ko te ngalan tabun ko
0: a ki se albeje jo aba bara musa a ko ala ki al kan dildingwe a surunga zis kurta suruki di ilaye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgongan a nama ka wala san alun e ki kana jurnyu to lengirse no wala sangalon asas e asamin gittin wala gal kilman gittin duldin ko dele jawla la haddi ma wato ne ki kan a na kangi in gittin ko kulle wake bana mako e ma yan lake mun ginan dai belen dia balakin maran basi tir jar na man tabu
1: e asoi ke borai e kangi na in gittin alke e daldin dogara nyatin leba e na man dai ndiyo nake ingis long ye gitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na gitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik dulding ko ye gittitia ale na ki erbet kami na kwa fuka na sitan kami aje na lompi in dombore ale ke in nama dobi duos long ale na kwa en kama ngal gitti enga nama ye na gitting ilar kwa kulle kari nama ye na min torek dik le na skaba ile gittinzi marra nama kanwungi na giting dailes kai na kwadi ga kai na giting dile akeba kin kwa kan gut kawe na ile giting si karakawe
0: ki gud ki guditi
1: dora jawu zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke giting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin kan wa giting ile tulle ala bana dobi doba ko lan gitipia bas donal tengeke ka ba walan injitisia tengela kasal mai ami na lan bas jige ala ga jonde balan kai injitisia na nan a do kan bas kigia na mai lot kai na ka jain ala ga umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeka kan na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko inge ki ate na mas kai na gut dixis gut kau na good ay batulle good na torik dingi ira na kwa kering kundi egel kundi good da kerngale kenge namaki kayin sina ngaming good inal baye anan kiki andu al baye na se na inal baye na kinga situ na surunga si ina kingba kayin wongal kayin namang kayin abanga namang kiya tel kela namang kayin dogala al ba nafsu good sina kaw na tori eritulle ala kaba in goodi adelo na tulle ki sense kangungal eritulle as undulba as kiring el malang ineng ane kana matebung am footing lo ngade yanai kinga su bindi na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung ke la kwa ji tinga lage ba sasa ma tulege na abakele da indi yo ki se kinga sero gis kere le tulle na ma in ine tebung am footing ka sina si long al jundi na lo ngade yan ki kote yang alang reake na asang ring si kat kuna sun sanika
0: mungkin do ke kibriya rong nang ki mudo aze bia
1: si e kan kibriya kam ne tabung futing na liana kwa vukan kibriya kam ya aliana do tabus futo jang risi nyame ngasa jalo na as jalo ba e kan
0: na mo nyama alter erine starai e kan oto ila al nun kidelo ile kangal kidel ka jurnyu ngersi oto do ninke na nasin dogala kene ki dora korru mara ba ns duwe ngwa ki ndola king asa digo iske ni jike an jurnu to le bal mara ga bang iri
1: ku ba ti mara ngike na
0: buinga ni je mungkin na ngise mba sha ga lafiya ina sin ku abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korru ran ma wi ngane sin ku duin bara illo le se jwa al so ngwa tarasi in uye la ji bara musa na ku asur nga zikali ga we nan aridin da ranan jelun nokoron ilagin sin gwa
1: ki sense ingis don ine kiro sa son jiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing nama arike aliana kwa fuka suluk kaminga jikin tasrufata al jain wal galal joel alanki kwa ang jain aliana ki ngama alang si bagi jang na alang si dale to le jang dale mangasa nga jamba na kilma dok jing alang to le kilma fuka sa nga jamba na dok al udonga kenyi dok ali ting sabor kwela ki nama kul ka gal kwa fuka ngama suluk yata kin suluka na tane nama arike din shakhsiya din gerre wala din shakli al jayn mutamandi alan ko ina kama ba shaki abay karaka gina jela na yendi ngur jamben ko ina kelleles abay gina jago ben kami allah ba al ilaina ila lan anfa egal ina ma din shakki ya to fagure na ko agi kunani ko ina ma egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok adigi kwa kwela lan izai ring musul kawya idara as jayn ba fashil jayn nan do kalo jang lo ngadi yang na sheksi kalo ko ngam ai inal kalo ba erikane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ga digre ngala ngai feba ala ngis tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale namu kikin si as kai ba namu ila yun ina do eri asin jalon ba marraba sin tabu futo jang dele ba njame ngas jalon
0: asa jalon
1: egal
0: asa jalon erin kares
1: egal namu yal gin jo abade do dogala si tulla runyu ba abakele ala ngne si kane ya wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora al jurnu tulle ala ba al ilan walan ki indora jurnyo alan inegi ku bi kep ka ku indora la tulle uri bi de ngora la ba bi kimbang ina bele malang ong na skel am ku imbar nga si e na injual ki borai ki sense kal olu do kala ki na sa demo futo ke al ki borai na ingusi ba ne ka sa olu mi ba marra ingusi al jamaile alan onas
0: ku wa yalla ma su kwanin kan filan e dogala kan ya sa gyan ki jurnyo to lengir sin dogala kan ya ta dikani ya dikke ga ne ri ko la lan fi ki kan bar ngan nan yana jasa madi bang ne den iya sin ne den ba sin gen to ngo da shawurin fi ka asa erdi kan ne ki ku injaro in ne nan kasa in risi kalan wonin kasi abai lo ne kensi apa ngin lal ba na ma jena fi abas ken apa ngin lal ba ba ile risi ne ma jasi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa ega asin ko ba ega
0: ki gen alang zina al kawa ba warin ustu do ngang jurnyo to la jundi nes ko e ki kembar ngang jirgi wo ki gen tongin ko jirgi wo la ke na al erige ko la lan fiya duo falling isas belen ba maidi gen tongin zibel ma ni jirgi wo la ye ne jasi de ngajo ba jurnyo to la ba mungi nanen duo fal kelami filani ko ala nan fiya wal filani ko ala nan fiya wal filani ko ala ko ala nan fiya jial ba kelani sa ngi tetter na masbi ji al si juiti ji tong ikin dolang bas dikku yak jang na ban koring irjan na sun mashagala irjan na dola siki dorotul la jurmi ba na ajol bagala sen duwo ger en na sin kwa kin dola al jurmi ki dorotul la kwa egal nasi worrelin kwa na me leki dual ari lawdi ngal ji dingwe ke na fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma in
0: zuji na ma na ma lawna yafi na law yo ma belon ari apa ngal na ma singangil egal ki kangi zaman ko
1: egal na egal den gitin
0: mungkin
1: ya kan nin kweje pa na ri apa pe na mai fagen pe le ana mai le sa kiren ya ki story kim bang inengin gin do galal inen ke ala ma janna nin dimen ja
0: na ma janna ya re
1: tin egal atin ngi bele kelami
0: gi badal da inen kul kan ina gi duo insan go din sursi lo ile jawuti munin jonet le tan ni dim lo jawuti hal kiki gin ni dimon ka gin iza ka kiyar wore kwa kan wal kai ne kar lu da lana in bele oto ay ma min tori gi ni dimagin agin ya sa wal kai nis kai ngana kwazi kar lu da
1: asoi ki borai kasin is don ni dimakin asa kai ngana kar lu da na ki kai sina kari kulo ato aba je gilal dai boru derke ki din bagi na barnga kulin bagi al kai nis kel kame aba je gilal dai boru derke ki dai le kan si songa der na ki min torik dik ato ingi don al ayanga wayanga auna isle wala on alle kariti in ba deri nas ki kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyen nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurte na inkere ila se galba jundi in na makul ka ngungi na ki tabungam futin erinan ke na longinti na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin al itiri kong na saburin ka wala inenka na al inen na inen long nama kel namas den tinel nas beto nama erikereng le khalas abada ikel nas engi nama kaina surin dengi dani kono men kwai atisin kanungi nang tore dikka atusin kanungi yakira nama yena ti kain
0: nama kain nama rim
1: egen nas kain nga riminga nama sasuma ini ato nama yena ki ngasi juru nga legis ani pi na juru nga elinga na ni jundi na keli sur sunga enga nangis bagi sur sunga bagina bagi ulingi na bagi ringa iba na bagi ki atawa jegena na nyuma na ore kwasi du nang rikerse wala kisi bagi dik fina bagi ni ayba egal bagi do kan se do koran ake ala ngi ki bagi ja aba lono jide le ritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fe ba ila risi bagi ya kayba na ma maraki kayin sina kin si bagi kaw na ma geran age na karim na tuminga na iridwe ta na sazo indeni na koten ala ngeran age kin si kaw na tulle kan de wala nan kafo na nagi sen kana en kwa geran ake na sunwa na karimo egal ala bunya wala iridias kayin ba ritule asa kayin ba ala ba bunya torek dik nama kumana eritule dia sakim in nama sasonga korongi irena ki kain sina ki sense kasi ba sindong al geri tizin wala tamanin til mi anas kina na utonga kini nseko egal nama real nice domong tule ka wulyo ka taral inemba nama ski duska jato aba egal futu akelba jato aba el na ileri nga ki sense nama ile duonde anasi sakirenka egal indarib indual ki story dik duo inenkwa na ile duombele ate aliena da ile fago atisin karuma nama ba ile ana memba atisin karuma egal atisin karuma ke nama yengena nyat daga atu ki da ngire ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa so sunga a bar nga dogal banna skel bam na bar nga al e banna baw gidi sunga ta gati ni lo se alam futo kai na asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan a na dog ki se kwa gele stawa kaldi al e ki en dogala ki doratul le kurnyol jurnyo tulen ken koranga e ken tulinga na dokke se na mo dokko lalang ingwa atonden sogle alansi ko kul wori kala aba ilong nas din e rijanga wala galti ko jodi janas din baragwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na injo lolo ingina ala alang ilo wele su gudleja na dok ko awno ko kilale akamba asad duode embarasi owness e imbeleng ila erisialan si fal beleng nesden wujila beleng bi balance ilal e uto jiti ko an jiti hata elki gana sigir singa duoden ko ke nes koronge asanjwa idi neki se ila se giye si jwa giye si rayanja ndi su rayanja ngi slom fido tawla didi ne ila duon ja ila ba erike nes nes genyo tude sababu jija
1: si
0: kise ki longa na ma songa ko ilalan ki diel vuto karin ana mus dog dai saw kelkam ne kayinga is dai mbera ta bunka go
2: bibe nes kelbam kain taringa jwenging deringin forang radio le poranyading.

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don age an ne dok sunga a nan duin don a dile fago na so gi samin dok kise a ton so gin aljanna jago nes dok kin se nga en nan juana a ungan se nga sunga gis jago ne sunga ski wi dile na dogi kil ma si moge alji jela oto na tuske samar le jago ne donga jani a ilole na modok kise kain e bele oto aldi jurnyu oto le nga na kirsinga doksi ker nga kela ne dio kingi la sabba dogi kil ma si moy a na maranki ale kullu hal bakwel lan si dai ngore jeyngo na alang bam tulle baw na alang e sokote bugalen si utonga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden a doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwelalen si inkumong inno a kise alang kelmang din jiting zikaring karakawe na dok e asangin kalung jurmi watu le kise algi king si iri jagiti na aldain wore si iri jagiti nan sare gi jundi jial iana bajang nalom fintobun ki doratu le jere ne zien kwa alki borai idin nekin a ilonga ni na dol algi ke jisi ani de ji din dol insi alde ngorotu le jangi na mangiye na oto illolin fago a illolin na madu kwel kisense wore kwa kullo bilo albaneskel bam arang illolin sunga vuto karin gurnyo ina jwaba jolalan tori gele si jigil king e wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwelan min na bam na jabun na jono min tubun rengo asan e usi sunga e kumong na alang e kain jurwal sunga ka alang kain kilmal sunga na basi long 19 e asa selma osandi kainga numa welalang gil bara Musa jolalang oresi kuru ay jani na asang ay jua so ko tub ko anki jang alang ay longa ne ki ay long alang ay galo dai worle
1: e ki borai na borofatai da tola ingis don ki sense ki alken na kirsimo e dai worren na kirsimo bar nga ki nyetting al bang na skel bam jure nga na man kani aba wu ke na ki ting koron kirsimo na simai kariba ba so gi sila in sabba idi ne kilo bayin kalo nabi marana ma do guti na do kaba na kel dog asan orre Chicago ine dying tuskele radio samarle in tuske inalomba dying in tuske kwa kulin orre kwangi alang bundunas biwiti idina ki karinsi kai daldindio tuske nga askamba baye nan na baden kana kwela san tuske nga seneka in tuskele ingis no ngalam puto berel kadwing domong alwangis ago puto berel na bundunas kelba ana dok barnga kina sa ka ngaba lobe lo alkay ngouna bawarna diele fago dok na burunga mere nyetinding asan kalunga le tuske kena borunken taringan rising nama dain do monga teli na ki dengin kirsimo idin kirsimo alla dogolan den jurnyungon dogola si au nas in kalung asan soka kaula ki sense irin na ki karinsi kai nama dogolan jurnyungon sa songa domi na bi kwa kusi balon dogola si abaki doratu le burnyo asa tebungere toyen kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se aliyen kay ndele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tebungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga ko akawa do bankwe ila jena pawal dien tong to le kurnyol boru ngakin kulle bi albang balu kwa boru ngai duitia na kien dogola kinal to le kurnyol baye na doktare ngasi inen to le kawe domo ngasi inen to le kawe kilok na makwel dai ngore alangisi ngwa dok dogola si alang auna ki to le burnyo dogola si kelsi bam kien alkay dogola do le si tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkay ngaba kweti rigitifa auna dak jering namas injwa in ritu le alay bakit dak as jawba wala ki bere zalas jawba u bere si uru as jawba dok dok auna si bere si ki simo jamen kwesi asangi iwidi de na barok long na bara jang na dok sejara jebung walga na dok koro jebung walgal koro jam walgal karaba kin kulal kay dok auna ting dogolan dien karajo asa dogala jang dole na do kurinya porre ngatong algi ji kalwe na ji kinse jaw tore dog yi no bankawa na ma do kido dan do mina do koyang skago ye ina lomba alle ani do bi do na ma kwera lan piyati se yara yati ki ila bakidi mbaje marra dok na ma do tinki bagi dogala ntabu ngal jang anan dok se kirri njaw na ma mutama na dok san kirri njaw ki sense donga ki kanne sunwa ingisinwa alki borai albon na skel bami algi entina tina bas ba na ben na bago na skel bami na dok ina lomba alba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsin kayen aldinga kinsi irin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumo na tabunko ki bora gisa min sunga namase tin kerle wala sok kerle kaya asoy
0: e aso gisa min asiker na bora fatay wore ko alba ngana skill ba mingi ilole na modo gole lang yin wa wore ko da indi lombot aye whatsapp inde mbot nesbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sendik o lojor o e os ongal inama de na dog dying WhatsApp ending e boti al sibido ga balumba na biro si balum ko kul radio samar al satellite le iri fago na nama de ko la langis ko langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kariba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joel ni baye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor in namadok wela ba joel lan jeriki den tabun ereng namaka ja namasabe alagal bija ilolen ki se duo idal gis koel ni alan gis kelami satala ilene duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kiyonko iribagi na buwagisi duo ila ingisi gwa wala gareme ingisi gyanis ingiwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingise kidieng tulingi na kidieng zimiage albi ilong na ba radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dog algisiko nga iribagiti kise ilo kingasi sunga tegatini azanki kwa kulinkalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio samar lege imaran duo biduo na dendonga irijagiti na ye kengis utonga rime vi jiro indalang radio samar sibas irijani kibwara gisaming na bora fatay na mazdo kaiti itulele.

Duo fi duo in tin le asa radio samarsi kel jam jel neswa ela un naji duo sasons gengis jeng nanji dog duo taras jang nanji dog lo dinsi jeng ela alle ena lo tarasi na jel neski kaya mbelenga japon walgal tesiya ka un ela un alle ena jengi ke alandin kel mapis eng na ka un ela un alle jengi ndorai nang yei na rumingin ndorai

Bago ko nga ra etedok kay nga alam dahil bilik mitile mitil dikir si mo na dahil mitil etem bilang alba duo kire njaro juda ka ni de njaro na may sir ratan na kaya mo tapo na in mitil udong sa ngaske duo alba kire njaro juda ka ni de njaro na may sir ratan na kaya mo tapo ide imitinin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asegi ajalomba satdigeng ajaw do asegi ajalomba satdigeng ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otanga songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andie ngin totok totok kirsimo do sigia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asim beleng do lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama yel ne ke beleng a jo sadia nya yelia nama di ngelle wata jurngeti nan ina long making way nan kalnga din ki mota nyet iwi yela nan nama ye nama ga kenga la si kwa ye gal bas bela kenga bereng na se bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki nga la kang en dalan jinama dembele se ye jinama su kuda ku jwa ye gal ba bo na kenga la dui

Rabele tok no yene jundi ne ki songa ngere kwadi ba kwasis balance ya kaminga warma da ngara karul ndarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa nande ara karang nagar nama indik lekel alim bereng abai gilong banui kerin jaweti nui kering jaweti ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakere nyona ira jaw nui kering na dom balji jong na ba jilong na ba nui kering jaweti na janni marang alan ji gidin tabu ota nga rajerengan in duo a tuin kering ali ilong o in duol ka wel alan mani ei ka duai in duol ke yura kanni ka duai na inarangi duo al duel alan a ke bilong na ke suring am parabang e ka duai nama ilaingi na in mitil in ambeleng dok ki al kau ka ndaringa alan ki ka kau asan kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok de nga rakereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi sin ndalang ka ng kwasi songwa sin ndalang in ini ne duo al den jaru ke nga ba yei na pingi na esi ki beritan na ke ota bawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin na kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kere ngari wa kwa na zine kain kwa ine na duo si nama duo kere mbele kere jam na di bara alke bang nazi jalum ke ngara kinje na liale do bukusu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa mbele kira jamba no kwa kan mbele kira jam endalang namani jang no kwa erdik eleje no jarumba kai

kawe na arang sursis kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngare ndi zijua zan kin ala se janyingi burum tarere dik numaki guti njaylo kwakit al zi kinga na juranga dokke age yeng balong alang gutle putokerale elain na buru guti njakwel ananje kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangeri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistam kirel na mbeleng aldiente wi elain na se gudom na ma dorabuliti alang ila lole ongale longa lan jijong na ine gut namas ngerinti longa songa inkin dora ngerinti na gut dike na tulay na dike na tulay gi aljo lalam gutja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulay jiwi alalya kin dimburu si stare tulaya na inalom ba dual gutja nas gut jiwi alama injo kana al kuin barna kila dire songa tulle ang asa guta kalnga bo gibas ila ingi wesa nya sa yanyi na alan si yanga si kora tulle nga jawli alan ke nga kanya na alan si yanga si dien jeng tulle ya zan dien jeng tulle ya na ne yen tulle ke yi dien surungiri alan ka ki alan tare tulle kawal ne ka kire ki yi na ba yen tare tulle kawai ne ka kire ki yi bailon aljijan na tare tulaya na kikirijan ilayen nasji yan si jawli na musi yen kiwe na kanwe na tare ka na marjin jo aldile son tulayan ya si asa jawli tiba indalan ji iran jo ilayen na duldin dio lompi al kwasipia ba delin si sokaja delin asan on du lianama ma wai na kila sogan diyo jino mojwe la sanya se jawli otan kit se jijiwi alan se kiwiya. Na yenkege tarika o yengal se kiwiya kwa kital se deyang aratu leka nga udonga se kitulinkawe na kikakirinkawe na se kiwiya yengal namas kwa kerna se kawliya. Namas kwa kerna se kawliyal. Ilayin alan se kira kwa do kiwiya yengal namas kila se kawliyal. Ngalan namadui. Nenda lambas dire yaula, namadire nyaa.

na eter gido mukwel anangisinkwa dual karajio is risiwi alpalgio dola pal o burupal li kara nus gujiwi ina jwabalan bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi ding guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dim baruti yutumo na dim baruti al yutum ba kela kwase asa gujawli ti labe ye burun yutumo elain la yin ka kire kindelinga na duollo elena kebo ka kire na zulo an aratu lelom alan kwa kernasi doras kawli aba ni yin kerial na ngal king kwa rito asa kalnga ba nama lia kawngel likin wulo kawal nama yibingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama keri dan buru nu kumena kwa dien gut alkawe gutogi na kwa ngaratu len karul burun kwa arra karul lia namaskiwe ki wulo nyet alien kawe namaskawle ni yin king kawna ngal king kwa udonga za kanaba kurun die lole kiko na ila kambi du ba ila mpi kele udonga si aliye la burun kwa ngalara na die ngalara na zi yin gutula kan ngaba na maki guti ndora el na keri na ma kwazis dem bele pali ide na ma kwadi si den sabakello na ma ki ngala sekundie na ma kenge na kenkin ki kila kwa ndora na nama gal kwel alan kila kwa losi bau. Kila kwa yen wasa kal nga bo. Yen ba nkan nga, ali le duo mbeleng in al dayingi, al kise e dayingi, yaba den sursi naspi, yese eba naspi. Ila e na lia yesi dok, ba paal jaru ti karra, illa. Ila e na se lom nuskuru ake bo, nuskuru ake.

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna irie ele gut banki ele borun belei al ila boru leke ni ji abu gutiki din bele jaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut kawe na ine borun jutumure nama gutin jake na ki ngwa alang gutin jale puto karing alang si guti tu lekiwi alang si otan asi kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al baki kwa dain belele wala galdain gorre ile alki kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delle njaw wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw wala mas di ota jivi nama dinin diyo jan na ota nga jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin boru jang ila nas ki uwa nga jisi boru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette na boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, ba yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwe lalang kundi ki inkwel, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande en tamu inja, ila gutsi al pi, deng alaiba alwenti asanke ngala si pali. Asan keng ala si pali nis kiwiel. Alan si kien suringa si kien suringa li kakire kinyi na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi na masin dini aginyi. Na keng ala isa kelbam kien kwel kwa bi kwa loy le na keng alan guti nga ringa ila. Ila yin na keng kwa yin basi guti nis kurunga we. Na lia alan ka wuna keng gudu nga si kege kutuben ka kida embele na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yanyin ni na kisin mo asan su ji kanyin din ni yanyin dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: tare da kai ga kangal jam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi mo mbeleng ya ne asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka na da mbrusi kabe na hatta ore aker na zata kilo fuka ga di lo kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yen kwa da son pora sinya tingagel na di oren aker da di lo ga na do kenkan na ine na makwela la mayar mai zikin wo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote ya na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan kem baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alan akunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba uno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba uno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen ko boba na dan surun songa tarai idin aba tarra aiba deldin kwa nyeddin tari nga ko nga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne ki nga si dan surun idi karrakawya na namayeng ko lompin donga kay kurono lompin donga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan ko nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas enkalong in albay gisi tebu kayli alduile undul na id ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kain non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi kana ka kire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang nezi karin kawe
0: a tulle maram ben na dogi silo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan burusi ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki dona token
2: a ine ki sense abakwel asan boru dayin se ko bo a in kwel ala menan ki suru se ko ngi al kain sur adang joengi kain songa le kain alan duo dimbara se joel ke sense ide alan alomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elan un joengi ine no menang en kwela lan ki suru se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joyenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za imboru dai ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur maging bakawe idina yendonga toge aba kele beskiri bilial ni mikal dia ni skara wakabe mara aba ki ke sense dok inse kya enala yeng keina yenze sur kirginga naski dok sur kirgiong duwalang el neski ngasi tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaing kaing uwa nyet din jenga kaing ba enna ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusena gena ma nyetu kajawe na bau na kienje na idina nama gal rose dembirnya jundi kang uwin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na turunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru sikirging ela yengdaimburu basen kobo
0: tulay may ramay ndok nas indilo le nan tara zirsimo nanama galin etri karin kan gal jam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan makinga nagal do gingo ke rekeri

0: tane da kai ga kayan gaggam kwa da barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gitani nyamangi du gizi ni yani na makwel alan kesi lode tiri birsun ila ai pa ila ai ya pa mezat alkwa stabungi
1: e illa girsingo tulay illa bes illon alkwa gen na najibe gurekenye alanji tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yeena firjay na skikelel ye donga kai na kaduin surule ay kala de le ne alan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a marakai la jundina illa on ne idne ji juel naka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa alka aming na mas ingwal illa jong na batar mit innenja ka alan bay urum innelang bay silong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi illa bay silong alye ay long in ba di jurule jegil ye imbal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alli eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balambaye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alam baji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeyinga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abong na jita to ala nga jem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili ala ala buru dog ni mangas ke banason kurunga ke balan ku yari imba dog in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dubdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkin sifi na man kurung idi dok sikil ma keba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dok alan in nela njaso idi na lompi ken dom berele dok nen kwa abu do ela lan kimbaw ala jundi balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi alba ji alba asai na alan an ton kawngi in nela asan in nela kalun kayin do ay la inni ba alki kanina skundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngabana elne kerin bedo fiana queen kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida ngabala nyesi kerin awi nagi area wala galgi rigwal yensunga kaina kaditin anga na queen kabe ka alyo annina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aini a asan otoyngo na queen abung asan kwayen kalnga todik ding duwa ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan kikuroja.

0: niu ko ngene iwra nga yi juru idin ki o tokkan ala so nga si bagi ka na kay u donga tabun jol
1: to lay a ma yiram bay na do gisi nan tara zirtingo ya ne lan ki ka una donga tokken na mali aka una kira kwasi kero al dan buru kayi na karan na ba ka balu ala de si taman pur dunga ko lo ngi bele de re la sejamin lakin de re la so kwani le aba kwa ba na ele duwe ye gigi er ni je ba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as a kerkinga and not dog dying girsum in dying burum si tabunkare na kaisi na kirsin dying burum al kwakwira lankabe na tena mai na karing namasgal as a kerkaiti.

marang abo bulan lo day kutu kaba duiti na masu na kenzi suel na kurunga suel na inambia ki imiti la se dayngu yunde yani tulle dayle ki sense ilangi naski hasi impaliti ki alba jitika songa jitika na ma jiti ilangka na kutu ngala munge dan surule nama utu baru kering el na dan dai suo na indai mat kikang walgal ei dai na kodong sembeleng utu sesa bar munye del inalom bayal hoy ko dengoreng wa ji namanin jai dok bang ujau alang ke kiri jang alang ho nyangin ayo nyangin inang ho ki nama nyangin kau na otang jur sa kau na laka jang kau rong ale yani na ji jual asang eritul le jang na duringa teang ajing iti na sin dur doa zam wala beri doa zam nama jel nama tumujino impia kuku ni jilong wena fiaba dual ma jumo do ku serek dora na tum puto ku na jana sur jimil na tubu jimil do na yi do pu yang ki purong ki purpotang na ma en kalde na kweti dimbro na ma do jinel na ma jain elain na ma do kain skai mo ti kitia kiti na dan mo ti kitia hos kiti ketian hos in kiti ilai ne kinzi erto dwa ke bae se jundi pal erbi erigis jundi tessin ci ko ngara marang ki ka ngota azi karel na ko anko ile wungi ne ki ko tan alan de ngara karan ki kwelo na alam mun ken alan tore ga ba alan ken tor ka ngo ken marang nama lotule elnas los urungo ki ingkuel alam moon geng kilo aba ing utu el alang indai si sunyetin no bulo na daya ke bono suinga ni ki kuyo inama elong yi dual jilong dimbre sinyay adang nung jumodara nantubu jaldona jaw.

dialé ju mo ñam jël yéna karra jëw galla ben di mbara kër ci ya di ñu ci ayu wadora bari na sin jëntulé asen din sur ke jofo arangal toro el na ko la ngi asi nagal putu jarin ne kirim bari tabu yallo ya ñi ma yallo en kama toral tabu ka kri na ma ñi ma le jallu ko o wona ñi ma juro ila toro din riya se jangay sen bo pata ka ngay ila ne ji munja marang munin jeng ko ñarwa ne sa kay mo kama ina lambal hoy ji kali si nan din kilma jabong nyetin nang kwasi kali ajabo kali demburo al ilay al kwa kusing nyetin ilay nkame nga al kalimburu namun ning abo kwa nyetin kusing marang ji nes jayin na salajan nanti jayin nes orre jay nanti jayin nes buru jang kikeng kurungan kikeng puang kisi kali jaw ji dok ba munjen abo ko utu ko bene ele ji no kuma na dilo swinga men war na no diam utu swai nan ele utu elba allo ker tu ti taga wala taga nje ina melen ji na manin bain na manin kanki da worengwa alon utka nas erit kanes kan surnga kobel na ilaina skan ke okwa se son kuyage na dobi do gala ekwelwa na galchi kwasi koyi na asal makawungi ne ilaina le mitel le kwakani marang.

bay labar nga radio kay nga doga sikir alang dang dombering kirsingo na lompen kirsingo kitin bitin inal ba ming war kwa kay mbelang alba kirsin banyetting dombaren dio kirsing na lompen kirsing ela wuna ki akwel balande empal kan wala kwel bande karakan ilole kise dang dorabaye alang kike kay nas jeng kay aba ilong na sikira kuliti ba wal gal kerre ken kambatin bitin al kirsing ilole ki ban kay ko jojo kital kay ban sur songi wala dok asin kage ba wala dok asin nga ba ille kiren dora ine namadok doin dara dio yani kwa songas kungi wal gal kwa ke ingi jenga songas kungi na kwa de kele jela na sinange ka dombre inen dio wala dombre kote an dombre dio wal gal wo isan den dombre dio al kwa ke inen kaminga lompinge isge na ete namakel na kwela ngi belen kirsingo al kwa ke inen kaminga al ke ngwa inkeria al lompinge isge marai lole imbele nama korong kise yende ngara akarulwa ela wuna e lompinge isa kaimba maraduo ari abato yolo na keljami walgal kwa kamenga ji abaji dombara jurgolo bande ngara jarang ela lole pakat di ina jwaba azangela bele sine na jige na manin jiru gyona de ngara jarang kise nye tengal ka indeldi ndiyo deldi nyetle lompinge yabato biri lo bilo alke ade ilo na kwa kei ngal utonga honga zi iri karotia walgal kwa kei netaria kerana kawe wala kwa kei na kakawe kai adi matin dombarele keing adi isan den dombarele keing adi musan den dombarele keing a dombare ki nyetle alba keing ye lompi bato biri na kwa nyetti mbaduk inse kele dombare ye alba tok biri mara kela kwa nama ere in kwele san kwa se in dombare dik bas kawa nama kele neske in kwa se na ye kien kwa tarangal in kamea a dien dombare diwa le in kamea lompi ngay izge mara laulo ele ye se aiba Siaiba, kem kwa dombre keba limbelen dombre nyetle dombre keba imbela la lompinga isge mara namakora ngadi kene zie jima kiden dora keleling iske la ata dora tok imasin impena la ina lompina inlang namaye kai namanige ide al ingwa lompike nang ingwa den kweke nang kuote nga kengale na rol buduskeria akin iskin abajal naslo tok janywa namal yenge na lompi inderinga marayen namakele naskwa si nange akin isti tok albas kona den ditinke alba lompikeria na ite albas kona den ditinke alba lompikeria mara ela inala nye se aiba kimba kwage na udongang ra akerengale ba wala kwage na dombaren dio akurule ba ba bere alba kel kame wala de ngara ramba nama elai wungi na ke na uto sa ka nama do kidi ka wungi na de ngara akerengale ba ela wung na ye duo do ke duombele na pe wala ki duombele na skel am na na lombal kiden dali abelo na kiden dali na ki duombele ba na ki lo an kiden dali wala kiden yan dali mana de ngara dog barran tarasin dama kul elai wungi na kwa ko jan dio ke ngal kwa ki kwa mbele nga uto aga na kwa ki kwa mbere nga sekele na liang akurgule ba asan kike ngawa takawa ine namaka idal inalan kriya namayal inkwa e alba aliena kwe alkwe dele kuro walga kwe ke kwe isa dele kuro na inegal aldaingo isa namagal kuotenga kuotenga namala kwa rual gudus kriya lole kin isking namanjwa lompi na na denkwe isa na ine rural gudus aliye ina kuote ya kin iskin ye na ma yengene do tok se matirem be ina ka un ele wona ki aba ko etenes ka nje ngale kerringa abas kerringa ka nje ngale eteji aba lompi akenga ba anjaimba na abagal lompi do ke duon jalom elba do alangis ke nguto ate so ya dok jeng askaimba na kidi dok abas do kuo akaimba na dok ankaimba kin iskin na ma yenge na do to na do si do tok pie na do si do tok ai pie ele un san ji njige ki sense ye lompi alba toge ne ki muto al undula nyetin dog a alba dele undula na ilole na maye na kwa ke ne uto so ka be ya do ngore ngwa be data la akurgulul ba al kele na ki kwa ke ngan dombare nga ke nge so nga ngere a na dombare ke ngase do akurgul ba alang uto nga ngara karol na maye ngene nka mi ngal kera ko en kami nga lompi nga al isge mare dual elnes do gense ina lan kwa a ye le dual lon si ki ngwa ina la kam me ba lompi nga isge a maral ko ran ke ran ke nes yueli na undula na lompi le pegeli na lompi albato gel kin udo ngasi pe enran na na makwela rang imbele nde ngara inan kerel tarasin dina dogi na albato gwarin kwa kimbele nga nyetin dog ire dogba matandio a tiriri.

tonga kele kere kwa leba jangu nya mangi ten tinde dok kay ngutonga sa ringa bas nyetin ki era dombare ringa al ewel kenga al wo mo san den tin le kenga al matin gari a kay ngutonga bas nyetin ki kele ringa inalang na kela dokin al lompi na al ela ala de jidit ela a lompi walga lompi ngwe dok a ina kwa ba kela toya kwa na al ka ela al wori ngi wala kela toya kwa sina tare asa ka ba a ye in kwa ka al ela na elba alang yo kela si wala ala elba alang kela situga kal eleng ela asang anyi aba ilong na dike na nusi na kitalaga dog nusa ke kisensial dinga ke na nyet apogulba na kanamal eleng ela asang anyi na timingi eleng ala balan kela ko ebele kwa siaringi ilole na mena aso kamin ke borene ke borene sinan kelbami tarasinde na setting kro namaz dokengo na keinga ke borene ke borbatai.

soyi fi inga ruk asikirle alang si dam bilen tobunkari al kwa incoming al lompinga is kain mara yen kise asang imbalom kise lompinga is ala ake imba uo isan den dombore ina bilen ba lompinga is ge alang duo bi duo den tabungi tinja ene nja ming eten sogle duo adi ming ebel den araranga ya duo abagal doki den araranga ba war ila yungu asa inkalom ye uo isan kwa dognye ting kenal kain dombore le bat inkalanga ye lompi albatoge na lobi lo batuk inkalom domborele ye wo albatoge walga lompi albatoge ayla kigasiteo na nama akwelba lantoga le tashusha kelkam kit alkwa keina kawe longa ligane inkame indalansi ayba maranji kise namado giene mbeles du warin tongwa kirsingo je ariba aba kene duwa kwa na denga raja rangaba kise ba kerin jaunge walga domborele jaunge dionoma jurgulo tarasinde banjumo utoan kital keine jitti ay balan ji wotan den dombres jawle marakwa kay ndo walgal jela kay nakele nas kwa sinange wotan den dombres ala jawle baba jawli ji alba doray jitli yo inala ngayba ela ye seabe inala ela une lompeken dombare nga nyetti nga sa ela basine ela san atan jawli na ye do lompeken utoran ken jaluma alki dombare ngan dora ele deldin dio nyetti ndok bas ela ngela alan jawli ribe ari alan jawli na den sitare ja ital ela una tariri ke na taridi ke na kise wo isan dombaren dio ke na kera dombaren adile pakada ke mano unse nga kein nene wo isan dombaren dio ke na kera dombaren adian dio akein ba ji aba ilong na in dombare degla jel bana ki nguto akit ke na jawlom pensa ba do basin jalom al no sage ela una yeng dinga sur siringa na in dombare deg dogal na keringera belenga se songa ngire dogba ilale ilo nas ela nas ki kinin nas ki dinga nyi namado gye na dombare kurul na namako ela sa inkwa ilole barnga doing or kwa kringa skate ti ba kerrek au na utonga ki sisters ka ukise al kwa ki on regal skabe na ke nge tara sindi ka un aba inara ka ba ka en ko jo yasin agente aba na ba do bona bagila ka en ko je lo kidik dok elen so wa inyi kinala dangiri ke ni inyi ne kital dangiri ke ni indelinga na kital do kwele lang inyi do ba era ngungi na ki dinesi a kurugul ba ki sense al kwa en kamya nan lo welenga aba lo welenga na walgal kui ela na ringo na reyo ela lan jona di re tare ja ki sense a surusi alba songa je ngo abas ni fiana songa je ngo adiski murad je ngel adiski boten je ngel adiki aribe alba ki asan suru je ngo alan kola je ngina tole kire a ki sense abas tole je ngo de ngar rabo tole kurel na tando kingang ba tole kire le maraba gel na re si iri kere kere ja suru iri kere kere ja min du as je ngo ba a kingang doktor le akire le ba ela una kinga kara imin ti abaran koro tole be ina kwa tole kire ina na nama ki sense nama long a dombore nga kin alking a ji asa guta joba a nama longal duo reitare pe aba a nas rei para na lo we lo we se beto na lo ta ela nas kwa kan kin na ji kan as gemba wargal a kwas otanga keranga ke ni gel otanga keranga as gemba dole nama ina incoming ji aba injual tare jaw na al kuiri ngo ki sense ba una tare ki sense idja a alang si tanki kwang a kampai yeng wala san tanki kwang a otanga kitalba kwa welen ka we asan jiro pe jayin asan ho ajuroba ilole nama inde mitil ka kasi nas aldi mitil nama anenes aldi in reita kidik nama dombore nga seri dombore akinal kayni alkwa ke indel dile ne tins ke nguta kay ade borwan ke borwan ker ngang kwa ge ade kwa potan ga so gut kay ade lobi lo alkwa ke nes gut kay je dombore alba jumo bas gut ya maralya nama dok jawngir elele songa takken jenkise ayda lompin ken un

nga beleng a alkita ge balangi durum jebe al sokoto bo kwale a ari ilona je nguna dele yo na kese abado ilona ji dombare nga se songa jurgul wala nyete se jurgul nas gud yaw dien dio belenga dinga bas njumana no jato durum anjawe ba ero una lompi gisela te wala kinga se ayela te wa ne te wa ba alan awuna kain del dindi wala surungi real awuna kain jato wala nama kawnge ne kinga de ne uto ga jitinga ya yela nga te wa yela ngi te wa a alan dian dan kel na surule kain na utonga steska na utonga kital ni pena eden ko eta dempia wargal domo ko akere wargal dombore el kidna serembe be den dio a alan kaines kera sikel kam tarasin namat isi tarika aliye koyni na aliye kwa na isi algalie akoy ma aliye koyni bana yasi iringi inalan alan akaba namado inkwa elen sala kaba manaki dog elen sian kaba jato dog abakio dele bazdorato le kain nasi dog baj kain mara aba akurgul ba kital kain na kaude sambana kita sa yese kaw kela ba sergi ngay nyetende ngi nan na nama ko ay lalangi singwa orre kwa ki sense a dombore wesan dombore se burgulo unse ngakee nes dio jule ngay kikin ayanga ni nakee min kay wonga ngentinale nama kay ba ngentinale ala kel balan kawli belenga de ke nes dio jule ngi na belenga de ke na abajel na jongona jegle nes gud ya ban jumo ne dingi risinga din pe risinga din tonger risinga kin dolang risinga din del dingi risinga kin jenga risinga di lompe risinga na din utonga kitalba ke nyettingalba yilompe ge fiana gisi ini nas gi jeng a uesan do marande o nyumba ke la ki nyit nyettingina resi marakwando mbora ker ngensi a kiro walka ki sense ko mona ke la nyet aske ba inalang dinga ma ku mona sabato ngi utonga resinga na sabadi ngi utonga songwangire na masgundi a na ke la se a resimba na ilole na ma ku la lan akwel ba ki asan ho kai wala akwel ba lan juta kai a ku la lan ki kwa rako kwa ke ki se dogne tabun ke ngi maraki kainsi marang nama kuel ke dombaren dora do geden kwan jome doktor raiba je aban jual jaw al kwan kama mati aban lonna mortan sitwa gulelen si dok alba pegel marakina kise abas dok elongna na kauli na kegila kwa de kise bangina lo honna ki asa ho kai lole kise kenguto mataras elangala dwiting ba kaung egel na wo unse ngal kingene na den dombare organa den go isan den dombaren den dioja na ilole na nama kuel alangisin kwa baranga kise yi ribe ari alkoen kame abais nunkele dara abasa kauli be ne joba nuinjam ala joelba ela wuna as jalumba dio kas juming zalitsa ke wal gadupo kasa ke kasa ke alba unas kauli le abani via na jumona simo e banama mare na ngiru na makwele sin kame langis kwa a dombore wo sang si boli tarasin dinas good ba den dio uton to le kala bombo mo al dang risinga na al dang or risinga na jidin suringi risinga kidin to en kwa na kidin worren kwa so isa minki borai na ke borapotai na skel bami na karuk neskel elnes ago kandi embara de burgo kese dok o na kay neskaiti tolenso de tinbitin kiboray na kibor patay.

0: osoy ki bora ina bora fotay orre kwa donga ge kanni alangi dai wonon bulona e bulona ka kirebang songas kwana kangwa ba marra iding ne dinon ko nyaja swage na lompisis osoka iding algis kuronyi di ne erbese ker alanka gona kense nga kwa a to do kela asandain alditulle ka dai orrendio asan kay njurunga della della kana kente nga kabun a na starika na kusenga na tuka kawi na dogma ina na demberele kariba meram tollake a ne sibot kanina de worre do ngaini jago meram tolla
1: ay bendeling warre ko na si bomungo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alon ko kul dombang na kusenga dien karage don ikani oto do ne kay ngana skaiti alon kago neskain domo kago asoy
0: ke boraina borfotay meram tolla ne dingo resi don en njani orde ko songa gi don akani maradu mena na dembel dalia kariba a aliyena dengin kela lan kirsingo aybat fied won tas na duo kelma jitindio kelma jitindentas le kake yeto glage wala kergelgedok inelangi alki kwambele nan rimenka a na dogi bano no corona kono dan tombol kelkam eina makinga nas dembertem kago
1: soy
0: ke boraina

0: Ore kwa kisense asikir kainga na donga gikanisunga. Kwa gidal kele na kwa gul asog is coming na barafatai. Na bado kani na alang daing al dile kiri oto kisense diktor kabir si donga kani al el na fago. Al sogo kilale taga fago ba. Ina na bado kwel diktor kabir oto alang ken na girtingo. Kimba zilong yangal ungoga lakin bas tok minwala.
1: Badba.
0: Na bado kubas zilong asa bama oske. Nama ko ele ibat alang na kago na ile duo si kagil alim beleng al si kilmaleng bow al yene kiki kila ko am beleng dari menga ine jago nes beradig le jawar asai
1: ke bora ine bora fatai orre kwa in si kai mun kirsing idin nakini ni nyenge abaz yanga si akiwo ba bas ilonga san kai ko ang indio akiwo ba meram beratok na mai im beleng ile si al inkiri amanen beratok kwasi ay sin jergi alining na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala do al kurin kwel kurin nama ngalo balba kurin illa borun illa la kurin le kurin alba kwang jela lan kwang tu janya kila kwa asa kwasi nkaminga ka al kikibi onkan ka al kikibi onkan na bele si mori sin na ila bele si mo den kerin nama ye ken kwel ne ki nga kwel gi na mas illa jamun illa belele al ki kiyem bang na se si ki ngoy ne yal di ngungi na ke na isen jisi tarasfia mara ila ba belay ne den tari le ne ma imbeleng alang jis ya si taw jaldo olan ji ki baring ne ila lole ke na le lole ke alang ji ken kurro jang olan ji den tour jang ne ze ken tarasfia illa do si nama yene nyan kriya ki kwang bele al fi al bele na la fiba al bele na ala fiba na ila duo al nelan kriya al ken kone nelan ge al ki ana lan kwa gena tafan kwe ke na anana an kwe ke na sila gan kwa gindi al nelan kriya ila duo nama dombrenga nyet le lompi iringi ese dombrenga nyet lompi kele iringi na en kwa al duo ininin ereng karrajaring
0: karrabaring
1: nayesi ki kurudo kuru asajam ngai

0: al induo asa king jalunga ke ne king jalunga ke ne line osge namas balda togle kwa ninge al bele menang nama embele adigis in kwa ilang ani aila inni ba adigis in kwa ilang el aila jelel ba adigis in kwa ilang umman aila bulel ba adigis in kwa isang ah aisa fi ba in nama de njitin jitiye gi nama ila jemu nama bur kelma belling aisa koro undul wala gisin tari jan mas in mas juan mai kwa e kal kiji kan kayla ngum gi no sin puto jan al alye ke ala ngel ne bulo nama jumo ne din sor ba di tinjan in nama lo nga songa leke inining alye ne ke rek ke ayen en kamming orde kwa kuldian kwa si al kien tari ngale bagil kiem belen ala la bagil bol kiem gude ala bagil bol kiem burgo ala bagil bol kiem kuri ala bagil bol lolo dul din ko esi al den tari le jegil ay al fi dul le lay nama illa le seji al do dal pi dul le nama seji ay yedi gis giti e kirel la inama doge al kinin le ay se giti e kirel la in jeyi nal ki kaming nama ku sengan kaming adi dozi ku senga bulle in nama yeyi ne duo belesi beleng na afiba belesi beleng na afiba na duo bi duo na belesi beleng na afiba ne dinte bu ngundule sim belekal kiki jinga gel jundi kal kiki jinga kani ngeng na ki ning na enga na kera ba sangin jalo ngile duo kin kona sa kenge ne le duole alan kar rajarin kini ni nama yenge orre kwa na udo so nga fie na jaru nga kergel fie nang nantonga foru nang kwasi doraki jura kime na galia alfi ingalo mbana ila ise jisi beleng den kerge keri na jisi kergi jimel na jiabas juru aja imbala njegil ya illa alga isi kabeli nye fila a ide nama duo jang anas jura kime la wanana duo jang nama skoro jinyya arro jago nama jumwa ila jato na sultani murta ina jina korage wa nama ogo beleng wala namas kawla jarang aljago nama jumong nesji dorang deng jongle jeina nanan den tule doga jago in nama es na taran tarai asa orre kwa kinsike maraki orre kwa nama kin kwa si swa kwelu mang inne nama ye tarai orre adu
1: kin na bas aba injual kila kwa si ajuel ba ki kwa so ra sin jamba
0: bat ila nama den tarai
1: ila nama silong al erbedin kengu to
0: age egel erbedin tari na nay na nama orbed nay kwa al induo al sitani madiri al shitani majir na shitani majir kama shitani na in duo alji yesi innen gelu na ken tari nga ajelu ba na gal jawrel alan sekel jam nama duo juel aisa tawaladi na ila duo nambi nama tawaladi nama ninjurub jawi nazla azan jim al imbiranga aisa ka tawaladi ye ila tari li aisa ka tawaladi ye kela na fila tari aba jumuna la tari siya fiya babar ya jelin namas injiu induong in aljura aldora ines ka kisergi jimel ine orde kwa aba duo belen te kwa wala aba duo ela ne juritu li ajingi batara ne juritu li ajingi bana kwa tumu kera na rezing ben kwa ya ninsi longa kasa den surisi fiya ya ninfiya kama ni den surisi fiya
1: inye zata naskwazi tumu ngedwiti
0: inye ina kirel na duldin ko esi den jelule ko luna ken tar ngale kalu ine nama bele ka kire na orre kwa ke kila tarika we orre kwa ke mas har tarika we orre kwa gi mas har tarika we ji to an nzi er to do nga jam baba jel na donger tew jana la jara a orre kwa be ko aus burgu nga jay ngan nan kere janyin
1: ba mang ji mang ji la nganyin la si yenna kelu
0: ila na den tarai
1: dilo akritiba
0: e dilo akritiba ila na den tarai du ngor rek wa ken se nga sikir se na se to kay a dul din ko esi au na ken tari nga le jegil alle fi ken karaba ken nyel nyet a jegil ba longin tia a aba ina lan kay na ma ye na tok na belen belen din te bung asa in zairing indel alle kiki e bang warin warle
1: yan din da wunin nan si long indi
0: marra ken tengen asa den sursi ja kilage ba si jibelen ken tengang kergege in namayei na jingo ka kire
1: laki in lo len il nin duo ngin dog yani kan kan sunga risungolom fi risungona
0: sunga
1: nam ko elal ba duo ge na na na jibbeji ni namasi toronga jibbeji ni
0: ege na na dole ina toronga bijidi dole toronga be la namayei na na na na abas in sia kango ba ah ba tarai no orre kwa ille ke kire kari in dem baldan toge asan in nelan balung al in nelan keria ile duo si al dem benen zengis beleng belekis kisi mogis beleng belisi mogis beleng nesen ko hajdra kal ki ki
1: ka an yune ne sey
0: e alan ji la dingi la si jundi na dele jawngi ide al dengi la lay sa jawngi al den sey ya ila no dora kere ne ila ya ko el balan ji temunjo gi ko el gi sigi jitile tawala di na tulele ne kere jawdi
1: awa ji na jurub jawel ya no mo en ko kala
0: e gel kala
1: ga ya kan ba elen ji
0: na ji sa su kungi ja na ji sa jelwa
1: lanama ila lon kuldingiri fi
0: ila din suringiri jawidi ah inama den tarai en belesi orre kwa al awna taraska gil duwe ni nisi lon fi dogala kwenyi ba duwe ni nisi lon fi dogala kwenyi ba nama lon fi kwenyi ba maba erbedi na aba erbesi juel egil jido banki erbedanjeng na baki erbedanjeng a kin jige nga dinele na jato lon fi ngere nama songa kusengage au na induo sikiu in duon dem benen ma inne nganga al imbelda togi de baldanga al merangi jile imbelda togi ngalam benen na inin den jalung au den na tija al elong alan kem belenga jol alan kem belenga jol derling asan ja juwa ye kayna fi na ma jisila uridi na sin dille belendi alan jile den ngi la sa jegil balle fi a na jiu ale di ful don duwi wala ding aksi duwi na ma undul le jisila tabu kirel in na ma den digi duo ini na ba kini ngumona kini ni fi asan en jalo ngela duo al yayi al ko en kriya al munafiqi ki ko andali al beleng na sa fi ba na al gis jenga ngis beleng al gi ummel na undul ba na di jama ngana ngis e ko na am fi ba adu jo ngini ngis e ko na ini ba en al yayi duo al inna kriya awnas kamo duldin ko esi awna ken tare ngale jigil ken karaba ken al dele longin ya ajelu ba amar
1: orre gindi jiditor ais andaba in uye al ko wona ke gila dai ngorren dio kasi ka beti longal sa songa ke ni jeil wala
0: songa songa ke ni jeil
1: ka in na mado gani ki uto nga si e belense nal si jija mingi na duo al ji duldin ko jangi e le lo si ais in jeim inu in duo e al ye na uri na na na toren jibe jingi
0: e le duo
1: kwadi ka ina skiwele
0: askiwele ba ila duwa sibasin juwa al sadi swa tarasi ei ba nal jija na kagil mai nan wala mera mai yin risi jija abaje gina ne ya fiya ba abas in jolo ngi lal fi na indo inin na mai yayi nas jaru wasi za to sur kergal fi na mai el nez in kwa jial an jolo sa hi anan inen nan nan fiya egel na ka al idin ne jisi wel an na mai el
1: nez wa ma tu gibe sin injo ya gele lole nga jike banga tu ajija ngne kie banga
0: e gele jika ni nga jaka nga jasaba ila lole ka nga jasaba
1: ne jimule sta ja mun nga jana si si jwa
0: ai wa ka ni
1: ila no yenge filan na
0: fitna ma ne tarai aba ye ila lole kerana ila ila kusese jasa na duo ker bulu na ila jasa inne lan bas in kiwili in duo alwari
1: e gen na ye aba jasa hatta di nya nya bane sin kwase asa duo inna sa erine nan kya na ka asa duo kersin
0: ilalone
1: awjang duo kernin genesi
0: ko
1: jisilia ila namas akedem venu in duo aldin duo
0: aldin duo inna may dem balda tokna nelam beleng alankin kwale ka kire karin ne yen ken jalonga songa gen duo ninin ken jalonga songa alienge nas kayna dengin kersin a orre kwa songa gen donga kanni na ino balda togal dengin kirsingo na do kuro mera mola ni ngai ba
1: kuro ni na do kinga na beranga kindinga le keri
0: ki borai
1: asai
0: oso oso.

0: osoy kiborayi na borofo tayi bar nga ñeddi ngi donga kanni albel na bago orre quoi so nga gi donga kanni bara bara Suleiman Umar sogis ko kiborayi na borofo tayi bara taru tarufugo osoy kiborayi na borofo tayi bara tarufugo sogis kaw bara Abdul Bari Muhammad do giso sokaw bara Hassan Bakar sogis kaw kiborayi na borofo tayi bara Musa Ishaq Abu Isra sogis kaw kiborayi na borofo tayi donga gi kanni bardu Comrade Youssef kiborayi Comrade Youssef sadis watara jirsingo ileye sey kin kwa ogene nilan kalnga ali nilan jwa ali dwodi pye dwa le lesa lon nakki durufi na ile dwal munafiqiria aza zahirin indel nayim belengal ali njin jwa le dwotu le ne kilmang diore nesku singa jaru ile sey osogis kaw Comrade Youssef so ngagi donga kanni kido gis osokaw kiborayi na borofo tayi osogis kaw bara Habib Ibrahim Habib Ibrahim osogis kaw bara Habib Ibrahim Abdul Rahman osoy bara ol Abdul Rahim osogis kaw bara Habib so ngagi donga kanni doki al inena njwa dain donga dien donga fago na kidok dain donga dieleke mara algi belebule nemba ferraba na fago ko ale nyedding iding kia ko elba alan kainte bo akwang ritage na alan oredo senga silong ki boray na alan ko senga le koro na barga nyedding gi donga kanni bara manan Musa Adam osogis ko manan Musa Adam donga gi kanni so nga lobi lo aljay bara manan tuigis kawidi osoy bara zol al khalis zor khalis osoy nela nga zor khalis osogis ko kiboray na borofo tay donga gi kanni lobi lo albibay alan taras bang osogis ko bara manan do gistu kawidi osoy kiboray na borofo tay lobi lo albibay alan gi day onon bulen na arrakan osogis kaw kiboray na borofo tay bar nga nyeddi ngal bay donga gi kanni na dog may na meram si bot kawi abas gal jingo kerke na gi dog ingo
1: borofo tay kise worre ko akul nina al bay do pa donga yini ba kado gi nyetti ni gwen donga anni ko nyettin albel na bago sunga gistawa aldi na ko kiterri memba na ko kital bang na dog bel ay sen kien juru ngamboa inang ale ni ki ade incoming tiske samarie alba ungang senga resing oto inama unse kise ne ki deng inkirsing aba ilong na juel alan si unse si jalung ko incoming alan bas jumong alan ila duombe legal jama isa kolareng nana mako lan si bam o ko alle ko singi Dr. Kabir ne kagil dog idin ne ki nguto ngi sense nina si dentino agi ba asan kim bam o si kage idina kulu ker gal babara le songa chakatini jago
0: se ki boray na borofo tay meram do ngi songa kanni idin al kayin kundina orre ngun kundul ene kinken ba ma songa gene erita katini asan kalon ene namadem balda au imbelen al munafiq burgungan kunwi ila wardik nama tonkuri kwanga wala kuri indik nama duong idingi al burgunga duwi den awule nama imbelen aba jela na dile dinte bu pago nama lel na ngis belen hay kido gal bakul arafo qurana kan amara kilon pinku rolan tabuko marra belen den dey ilalaiba belen den dey aise gisi argama fare gis belen muzayyafa na illa kangum belen aise gisi zaire ngal bikiki bang arra na marra arra bamba iding ne belen ngal kiki arra bang na je kie murata bazatu arra ge bam na di murata kirel ne sakanyi diaba na karaba suk idin nyindia arra kiki en alkan na dogen ngal belen batara al utka ay ingeri na basi ngani di bal al taridi kel inen nenka wala al ridi kena inen ning rakhisi lolo basi belen ngal bakula raka antara sa kemba ne kesing ne kesi koranga longna urel ay sen gisi ken koranga fali ne ille belen ngunga le nelam bi iding asen gi ajuba ne in al yeken karaba ididwidia akwel basen gi jiu asa ye nyindi gisi gis piepi al ngi la lole jaring na asanji do nga jwaba ayi kaisa janyi na ide a imbele na maden den sesele al idin duidi alle duidi na kwambo yezatu a impeduo al do kame gal kaam gal aylo ngining egel ne duo insilong al yadin tebu na kieng jeba arage ba na sugi nga jongel ba gi jebsa jenga zaim
1: wala zam
0: bay arrafi naji ida zemba asangis dualin fagul ne ayengan sike na ingais belimba asa ayeng ang aila ani wala aila el wala kalgel ne ine tarjanes ani ajizingis barang alba arakan aki alba arakan ara marakilum finkuro altaraskani ini angis beleng ai imbelezi namakagil ina saki aldaim burukai al burkwa kwa ke ina enkam nga altaraskani taraskani aligel walal duem beleng aiza aldin tarinesji au ai yezi jegil aike neji aijai ai ne ding illa yesi weisa wala koldasi inama tarai a in duo in inama do gey neski kila kwan tiel al kwan kriya al munafiq na vie duo ngai ba vie duo yelo zene ki turufi marayen kin karaba sa ba jurgulo banju mona rage idin ne nifak do fi ni wak zatu fi ne gis duo si pie jogel na jinel si na marak din kil man dio illa ke ba a in nama ko senko seden au al inna belen in al maynam burgwa kwam fiyi ay sen belen kik nyedding al kwa kik kernes eridonga akaimba mara al kutumina tebunkani na belen dei al yedeng in belen na din tebun rising
1: ilay balden si
0: lolo ye ilal in rising alanka ana aliyesina au na nenke inna langis belen alingi la jamu ne na tebunje yani ngar reida kayna boyla lamba ne silong irei
1: ala
0: kirelba wasu ko ala ta ngana ku ike ji irele ka ba iringa kiriba ne ani al kola kin sifia ji al kin kola sija
1: al
0: mazaka jara ne ne la duidi na lo lefi
1: orgozle
0: wala na wala gal itpi amul alotu le in nama ne kikai ne innen keldel a abas kin kwa se kiyo ba al innen gariya hin jago
1: ne ille kulie ga wal sanga lum basdel ni ngon duldin gwezi e kari yal dundine illolen fegel alan yani in marhala le jawgiti ne kilma dio kilma ka wato gal gelum fi ma alan ji kilma to gindi uto au jawrti ne in kulke din kilma dio a awalin kas gumiti dele na sani an tabungi sa jun doyti wala jundine duldin go kirel yago
0: in bele alien nem fi yesi ya aslon bajaninga do alkuma lon pinge ya lon ballon pinge a ne yesi elagwe be idi ne ndo do ro bay maraji asan kwa kininin si jalon asan kwa kininin si jalon aldo undul ne dinte bu ngala nga fi ne li afi di ne simbe ngal ba arraka ne ji jalon ziki kel mana arraba kien jebale mar kuldi arraban mar kien jige ngale wala jay ngale arraba ba ne akwel ba san asan in belese tarifin en wala san je tarifin en arra ala bamba ne ya sakke ye masden kilma injaru in siya basun wasa ayin anan ngwalgi jani na duwa na masakke urel alan ana san juwana ini
1: yani
0: ye kuel gina
1: di mbara unnos marang lomvisi juli leri ega ye na lomvi ne ini kabusin jalki barka ye ya san
0: lolo abalum pinki wi jaye mang lomvisi dok album pina anan dombori bantan na ila na matarai na kin na mayenge alkain ku senga dai idi as agindia kain ku senga dai idi as agindia ba adis ke na longin di balon ku alan dine ku akira
1: ba haddi
0: egel na kin sa kaimba nan duwa ke balan jegi nan duwa ke basan kurajim a inna dai mbele
1: na ni mun kinya la ne jundi to na dai wore yani i mustawali ke
0: bad ba na kan je
1: yani na ju ko asa ba jegi le ba kul berato gle ke na yani hatta min duwa jegi na tim berato bu ko alle ba ngi tin kil ma simu maran wore ko asa ba jongo ni jegi na ma sin in jeim kan ni al ko kul ba loto gle ke re li wala
0: inna ngi na idin na orre duwa
1: wala jidi ngere ngai si
0: je ka duin inna lan si erringa idin na adi kil la ga sa ki kalwat idi kin anama denta le ketike nakin du in kamwa ile ka sai la kwelba ye kaine ne longo zat ya ibele ngal leki du ne lan bereng na ile di gal bereng ya ibele ngal leki kas long
1: marankan in londo di der gabiri ki mujo aga zingeri ne na dinga ki gutin yerengi dinga ki songo angere na hasiki ne na ma songo angere gersin marang ile duo ya ne mbaza ke na hatta rayi dog ne na zin rayi appu ido ke balan si kwa den gerin yereng ke na den gerin yereng tari ko masan si firinga waye wala firinga os mungkin aba ile len duo yan jiba in jwasa jang marang idi ngalti alti e at eri jang wala gala si taranga ngal jane ke ngin jilong delli nin koeng na eri ker do wanke ba ila wunga ne ene ni dimbar si kurgo jaminde ko
0: bad ba enne lan kawe yeng na ay long ye ingwal al munafiqina ma kin songasi ila dorale jawdi kina zakka inzato di nga sidu di na do pie nga kerafi ya nga zidatu pie fi na ma enke nga orre duo azakke annan si ngir ka shirika zato ei ba jegil orre duo la ke na shirika pake
1: kabe ya genes ka girre yal do azi
0: shirika zato aske imba aske imba na adiske tok tok ila zakke in kwa alden duo tarika we kul kwa kerga ge orre duo sesun duo
1: ya gal ngi azi orre dai nga ti jono ne jegil ki inang nungi diu na iri mungi nan genes ki akalumba bara nga ba dai orre ngi ne ke mushura ni ba nas kalum
0: ba la egal imbeleng abas jawli kinsi
1: Yang mungkin yang jual redu ni, nama ki kena kerana jadi asam kuakal ngam.
0: Ini nak kau?
1: Nanti bila kuasa junulan diri, ialah cari kau asalnya banding orang kuakal. Kalau ni yang asal jadi cari ni yang dogila ialah lang rei kawan.
0: Yang apa? Ini ngalang kurutok jangkal awak kumu bang.
1: Egalnya, ialah dua kerja asal junulan dua kerja macamana najia jual pasan din suri tawar jarang asal jir rei jang. Najia nas rei jang, nak kau nak kerana jadi nak kuakal kerana asal jalan diri cari kau. Mungkin jual tu jang nak kau kuasa mungkin ada sahaja jadi kutikai ngolola.
0: Betul, yang lain ini kau ini songa sih dalam kutikai ini. Nen beli lolo urut kuasa saja. Hei, asa kau kuasa je lah saya jisya kalung. Nak kira kuasa jisya aje saya kalung mana sekarang ni jiki kiri ngapa bamba. Inama songa aje nen yang nak inama dokai ngu ngale kain. Tuadik ala ningka na asa kau ngakain satu. Ala ningka na kian kau ngakain dorolka na yang kian kiri kiri ni. Bayi no kuasa kani.
1: Albonas
0: dia ngomong be. Eni kia ngomong be. Atau kila kule nyenge.
1: Nama do.
0: Badba. Naya kila kule rito doga fiaba.
1: Walakin doa la gudazat.
0: Den jurizat waljingi di. Ba iba ilongi. Na ning.
1: Egal kawas ngam walakin kia doa la si gudazat. Ba walak jani wangi dio kamal.
0: Bad. Walak ton tulen dio doga ngom.
1: Nama smal jangan nama bawi.
0: Nama nyanga.
1: Niji jangan dua si kiki ngom aja ni ket.
0: Bad naya engalji. Ini orang kuasa simpel. Ha, yang kiki bongkang. Ini kain kini kau kiengge. Ye, alang ini eng.
1: Abah si abah si, nak kuasa ini dengan juru tarif.
0: Eh, lakin mara abah eridik eng akhirnya ring beling. Ayah ini dua orang sih udah kalah fakir. Ini nanti kamyo. Atau ku namanya. Kela nama songgage ini indera. Asa ada orang diodok. Asang kimu dong asa kalung. Adi jangan nalo lejang. Nas karawa songgajang. Ba ilong alang inja in adis doing orre duo si ela al duo le tarifi na ine tarif ya na ari ani orre si ibana idi egi orre si na idi jegi idi ne la duldi orre bayas ke na den tabage kila si aba jegi ne lang orre kaba ene idi nya marra na mas kuan kila jundul asa yen kien ala kile so ak inza ne kien ala no singa ne jiki le tarjo al duo kenen ne kriya na dele tarew al jurgulo na jurgulo yeka ayfi na ayfi al ini nenem fi
1: ila
0: beleno bawno sila fago egel jato no jumudi ngila zatu na kera na kila no feddi ngori kingi no kiyela ko ngana tarikal inama yayi na kay udwale ke na ki belezi se kel na tarisi se akel na al belezi se kel no pie kwa yenge ora munafiqa ne yenge na kal ngida sada ngor ren tari ale na makin swage aba jwel ailan orre ko ngi ji nga se ba stojaldi na se nga zamimba ananya pie bia bazin jam baddi belezi anak dia kuera ba inelang bal makiyam ba maras belen sejamming la ore do ngasin jaim inama den tarai awna kille kuro awnas injalun duo al el na kiki del manes belen se kwal inen ne gis juana ila belele awfen en na ngis kwailan anina inigi na ngis kwailan umona era na ngis kwailan anon jumong na ngis kwailan el ne jelagi
1: badi
0: ila duo si iri jegi badi ngi aba iri nyanga bes ilong al orreina idinya marra kilena manyet incoming alan kayle futokari na kayin indio asan kango ka kangin suruma idina kanga terma ba indio awola sona ba injwa al kirogangi bes illo le anasingi bazare sengingi ba fa kille alan kire karin ino beran awi na beran aw den jawar na melene duen bin hayal arrakan na marra kiki arabamba na ilasi al idin belen
1: Asanjide
0: nga diajalum ba ene na maji seje alki ane dogal ba kiki nga rakam na dog ema na ma in duodo gin tarifi ha ya bas jay di orren kile ala jomba al karra jom kwa kerengan dio ala nyen do akelal ene ma na ma taray udo nga so nga kayin kile na ilong asan kwa kiwe marra inye ina duedi da orre e kinsi unas ka wo kinin dio nyet na ma dem balda toge Alan duldin ko esi ken taringa le jegil aliyafi dingereng aba taringa rubba fi ye dog min di obaru bay
1: obaru bay
0: na ba tari nga tiye nga fi ye ba tiye
1: ye la mitil ka baye ye la mitil al si ye ne slom vitane ko ye la kuru si abas den ku ye jawya asam ba jalu ngi kuru al tulle wala
0: egel iningi
1: egel lakin abas den ku ye jawya ne jumonas den ku si moy ba
0: e mana tele kuru
1: la kuru he do kalbu fu
0: ba kuru fu ye
1: ba kuru fu ye
0: ah ele na maye ne ngalom bal kuru ina maye duldin ku ye zbeling ah do al tari tulle fi ele den den de ye kuru to ye kuru tulle
1: kuru tulle
0: na dual taringa ko senga fi no kuru kiya duwe ila na maye azalompi ke mod mitela so ngala di na ki au na duldin ko esike lale kagil au na duldin ko esike lale kagil na alankin ko ase karrakawi abadu ila na dingi ngeba kwa bariya jari ne le duosi tar asin jegil ngayengi na undul nes beleng na di nga jasaba ile duo baye ko ele sen kidin jaru kergel pia wala koel alangis biongasi ila tari le rang wala koel aisan ila dorale rana dorakel jim alanga bobanas bome ale duidi kinin nema songage a orre kwa mara kinema en kalon surungangi galawe inna nema den jitti surungangi galanga we nema den jitti alba jajo waran a orre alan dengi sidi jegel mara kwa ngi sidi jegidi ne don di ngemba na di ngoren dio fiesi ajoba di ngoren dio munafika jamba dense ila jwal dierenke idi na bas duila jaba inal barra komor sef kwa abas duila dieren jaba a ila bele di ngeren na kusei egal di ngeren na kusei ana kilom fi ngere kusei na budule budi ba tawra kurel jado ba man tawra jangula na ba tawra jangula li atabu sabana lan jawi asin jalumba a awna sele jaynes kwa se kiwial kay mo en kamya a ki mitilin kam ma gisi duo de si wala duldin ko esi al awna stok kiwia kasinga awai sa kiwial
1: ba
0: a ila nema yene ki kwel a asan kalungal kwa kayin na kirsinga na kawe ba na duo risin na fiba ila duo si al innalan kariya a innalan ngi meram
1: e bat asai a sunga gis jawara loleng na dogi worre kwa sis aswami ngal kundulana kawgitia a kimbelengan se ngage kisen se na a unas do ki alore kwa ka nyatin ko anes kwa inining jey masika yin asan kaymeli a ti duo ki ke bang e nesgin jey me indual mberengal gijisi e kwel asan jumong sen se la idina kwa sunwa ga na kin dora khadi en kingi liara ma kaangi ta yin unas sad ma fi na wajana fi na uto sunwa fi na ma mbereng induo kalye ke ngal ka esi ingalwengi al e duin jaru ke aya kama ngal duin dakki ke ngana ka esi sengas amini na tulleni ngueng elingi maranya ki dio ngereng e rikeri fa elolen dok au ki sen sen na dok sunga balka na asoga zamin di tor kabir basi lo ngala ngi ting fasi ning ko di juro
0: ki borai meram o se ki borai o re kwana corona skel kam na makinga
1: asai

0: وصي كبرينا برفطي برنا يدين قدوان كان برا محمد علي وبرجو سوجسكو كبرينا برفطي برا جروال وسوجسكو كبرينا برفطي برنا يدين عيسى كلبام دونا كاني لو بلوا الكين نال باين ألم في الربا نفاقو بلنسيسي أو بلنسيجو الب إن يجيل دين تسكلي نسكل جام إدي نكينة بكي لكيرسنا لومبيكويل أسان كاين يسكاغو إذا سكيو Najido, by long and Nelangalon, Judo as a Jew, as an Jago Dense, he did not orientari Kitose. A Kibora and a Borovata in a Meram Sidok Dembot Kawi, a Jago Merantola.
1: A soy, a Werequa, a Sikir, a Nadubasi long Al Jamel Kani, Kain a Bamakile, Namado Quelna as an Tabunko sing, he did not sense a Belangason or Tulege, Ningitume in Tile. Jago, Dr. Kabir, I didn't bera to Bukwales Kosi.
0: Kibora in a Borofata or Requa, no bera Isle Nenkani to Bukwele. Nemen Beleng Al Kake Fie il Alke Wala Kilmang Rubing Kang Ereng Din Jano Ereng. Nama illa Kikwan Beleng Beleng Al Mewa Al Nifak Akhlake. In Aikumi. Asa aglagan nifake ila nama yena taray ay kunway asan jijiu ila duo in alim berengan al munafiq akhlaqi jigil kel bikem bel kem biki kwam belay simwegal al munafiq akhlaq nama ila dual ila li tarifi al imbeleng ki asa dayin rumingle jano kayin yem belengal al yenge nas qiyama kane inen ngis beleng na ini abaji ngo jibara Nijin jamming, what a mere Nijin jamming, Alza came on a king is a jan. Jijagilla dain kima kalule kasa.
1: Kaluliki
0: Nijiza to din kima eluliki.
1: Mhm.
0: I enjoy ba. Nengis billing asaki kain surungasi kain kima kan. Ena intile abajagili. Ora do a kima asikasa.
1: Mhm.
0: Ora do din kima alke al suru dimuri. E already din kima alke ne rido garan jayo sema already din kima alke ne kurun ko din lal min di ngom miro di alan jundo akeba ne duoge sim belen kasa kin qiyama an anan tonkuri doy e kal jingo na ku ngal njamin aisa jan kige na kazatu ale ay inna ma den taray ne imbele al in kama den jawhar kangi aisa galki ki lompin dombore afertifi ki lompin dombore afertifi hiki ha ki lompi tokang no lompi nem beleng ne do ginenja no melnes pie kwa a lompi kwa giza to baba kure si baga jawba ye do ala kwelba na elene lompi nga alvengis fide na jaru o nga sines alvengi ne na jaru na rising a gising aniging kinenning a riyen bulo bana kadin kring ay nakadin kili ay aisa ki qiyama jan lakin algal gis enga
1: anjuru
0: bal kiral in namas kwa kinga na kelele kin ay jegil alki ko yangale nen kay mero aldu belengal al al qiyama al akhlaq wal alki ko yangale nen kay na dayim boru lele nyet kwa nas kawla na kumon do akeba adombure kerle starfe ba bodombure inte wo mari ngola nakin ko alkele ne ki yonga si nin kirul kay kwa kay
1: yeng
0: nagal undul ne zon pinto ngale risin al jitisi do la fiaba me yegal jitisi fi
1: ye fi nan kilom bin ko na undul ne
0: na jis egal na orre si na makel nas inte bun kay aba do di ngari jitifi al bako nga jebje wala gal bal al bagal jonga ko roje bi wala gal banjello al na ma jundi na ni kin kila nyet baw na je ki yeng ja do no lompi inte bun bona hasbe benga na mai sile tabun kai ne indik tabun kai skai bakil lompi ngira lompi kwa jikile ala ga jundi balon duo keri ki koranga nyet an na sisi tabu sai jawdi ingala skam meba ne mai en beleng e kial inne ngina lompi tari ka onal dom bonen tari ka la den tari alfi ji aljelu lompi la tari ne ji aljelu dom bonen la tari ne ji aljelu di qima inne gele jisi aba kele ni si jegele ne ji ona na kele nyet koronga ge neji lale jara e jidi ntari kilo mpido ni songa ke kire e nama den songa yeyi a nan nifa akhlaq songa ke na duo inga belen ba ya khi asa duin urresi nga nin asaka ayin nin asaka ayin nga nasi ti jayin al ila lole kakiri jayin an nasi belotok jayin kakiri al dua di urren ere al ilong alanye innenke inga la lomba alanki innenkayin idini ki kuldiyan kwa kanki kuldiyan agarra na todik duong akababa indenge wu harname yeyi naski domboren ere undul na illa al piyeyi nengange illa al piyeyi iding na iding tebung asa ki mashar undul na de qima iri jegidi kulum pingere na ki borung ere na ele tille aba jawngina na jegila dembele lebe mbelen asa njaju bana alangel ne jesi to jaldo al innen tararising ne ele leso ki nga jam alan ki nga leso
1: de nga riske mayana
0: de nga riske nenes jisi nambele aba jisi nga kwa ba gel kal wel alanji ki qima nga idi jol na kiki ji tokang na lompi akwel balon do ning na ele na ma pirje gisi a torik do ma dikane ne nam pia na ma ele na risingo na ma duo ele na borun ke nga ne bawa na duo borun den ku den ku ritara na ma na ma kam ele na borun kiri le keri na bur go kwa nyet bawa
1: ki ringin dora
0: e ki la ki kuruela na ki ringin dora nas in ari intilial kwa kinin kundila kala ngona kila kwa njuri ingi na kuin tirimbile nen na kuin karaba nen na ne ene ki burgo wa mbele ze taba al ela na bawa na ile duo ali le burun kuri na ma el na kwa se tawra pespia
1: elen
0: tawra al gis kel pam
1: bad manal haddi
0: ne kal jien kwe an abajitial bi ban nay barang naba tulliane idiba kin ko alkere ne kin kulun kammi wala indirbo kammi kay ngasialan ay nalan elne dien tebun ene asi nan nyet dien dil a nalan ngasi dimbil a almin le belagi ke lo kwase za to adan din kelal ka be na lo ker ke nge na ke le intile do
1: kasko
0: en naba do gei a alan duldin kwesi ken taringa le bagil ken belenga le alanga boluba iding nakin kwal belenga kinin kirta kien song nga yani 75% yenge nan skini makuringa asan kin kwan dio duo tulle jumong aba juru so taras as jaba na hamale bega kilanda tabunti binjei na kileni sikaraba iba a bes elong anamba tiriri nen kaw na dora ala akurel ba ele awunas imbalong asan duo bi duo si ken taringale bi ken taringale kin namal kwa kilage dok alkwela alanyen idi kiol ne die masla kai alan din te bu elanas nas inelan ki mas har zahirin en alba komore da kwa ba azan zahirin en marra kai ye al undul nes kilom pin dombure den sharaf idi jegidi na jisigis imbelen ka al burun kwe anal ki kijikan na kin udon asi algi kasi bela bay kasi bela na ka kirenga kin udon asi alan nyet karami jado albe bel ne la fago a na modlo leje ni jiden dor do zalum basa balan jumong wala dem bodo zay ba asan dok deli meja a jina di lole ni na jey ne la no perre na je kini ne maye ngena tari ngana kay ne indila orren dio du ngore ko abalum pisi bagi baw a awna duldin ko esi ken tari ngale bagil ken bele ngale ken juri ngale ne ken gude ne ken burgo ngale jegil ba abas burgo ngani njayna ne njirsi jikal gel na kuldi asi kini jani ewra ngana na kin dey basi jani yen kan sikal nga aljani dimbele la djirsi walde lole na adi gudja kasa ken senga gel nas jwa kila sa jijiwi asa nyelon dan ko aisa ken senga kwa na nga kawe badin ku ikan jaranga na adi skuro jan kal gel na gel na kin qiyam si de lole jawi al kwa qima dan yin si nelan ka benu sur kelul ayedo basilon dan ko aisa jundi ba al kira na na makina kayimba bais ilong ala joba nas kwasi doraki ani jefel no kwasi amele bega sa jobe nel lumping ngani a kini na manya dienge a da duwa na zebi sa boy ki ba orre ngini ne kirsin wala ska ngal ba orre zi marrake se ngage in na duwa yi ali nelan kariya dembal de is alkai a nifaq akhlaqi na kedo na indogal den ka kirin ka kire
1: e aso in a ba si long e island tina jalba na tanigis e baldanga au kayinga asan do kousingi na tabungko e asan kain balda kin si kulka ge kwa gidal kai ne kari gudiya alan si e domonzi tulle ka be ki kem balda ya
0: se ki borai na borofatai orre kwa e de kin kem balda nga aliena na mera makwa ba na ma osge a ai remember ma dok ngai ana li abono burgulo na ma mi hawarto gen beleng al nifak ton kurin ke ton kurin nifak ah ila aw ko na ma beleng al nifak iqtisadi ke ah ila dog na ma nazi bagil na ma ina dog ker nga kenen beleng al nifak akhlaqi ke ki ka falay ah ina na ma kenen beleng al nifak elami ke ila na de songa ila dele kan ni ongale ah den os no beleng al nifak al mujtama'i ke an ke ne maka kira ko ga saki ga
1: oki madin irelejo orrelle
0: e orren no man nifak mujtama'i le kari ana ni ma mujtama'i na masadi so tarai a aban nifak mujtama'i le kyo ai begin orre kwa ki kan sirri ga so wa kan ai ai orre rigei

0: Begin. Kitaringa nisi kanga oreng na keige eina long India. Adi kinkwal kinkwale kwa alkwa mbunwale kei na school kinkawe rawabe na jomiata. Keige na long India. Balba il long India alamba eri e namakel na kirsingo asat kasilu. Asilu kana burgwa nyonyom kana kani. Lolo, mwasasa inda langa fiyeba. Mwasasa jali alie tari taraspia ayeri na kina na kena na ilo na oreng mchuri na tarifi ya in tarifi asa ngufulke. Na indualdele udu yedensi rusum kena jaru. Na marra belesi duwa kirsi yaba.
1: Iri.
0: Na mani faa mwitama insi ke kore kwa sasa mbwa bel na dorol keng al erike na jiti na dengi kirsi ngon. Ay beleng ye umoging kin maynan kam sin pimmi age e umoging na kundi la baya na erito doga ke ba sayanga na dinga alba idal babibal kibionka na azlomba dingel al galjuru le erdike na kikwel na al imbwa al belnas kwasi kagil ki na ketule ilole alanka yen nema ni vagu mujtama ni ma yen kagila li yenki jaru wana kinki nga sa eri kinki ilma jiyo na kaye nema ilma yengalba ane bas ane lasi alba kaye
1: alanki ane nungi la je
0: aywa alba kaye ane nungi nyanga nema yey na kwa jorub jingi in nema kakiren kakire na duwe di na in alye na kwasi son nga jitifi na in denkai alalala al tabirir fili ya imbeleng ah na kaba bibela na kal el no umong ingering ne ara loaba na maka bi bawri alan kibion karing ye na rezing ka bi bawri alan kibion karing ka bi bawri ay lam bani ka bi bawri alan inimba na di ti yanga ay lom di ngiri jawidi ay wa na ma ba ringi angal bay ne yiti fi khalas abay donga jana mayri donga jana kul ile ngana na ne birsin direk na na roken jaske ba inne no perrabeng li anama bawngi na sur korba na sur kor kanzi bang na nabi bang nas bungala ngingeri eng na kwa mbelenga kelba mina kwa kidim belenga kelba mi baltari ko kinama yenge na so ngage o radio aba en kwa likini nisi a kelna intoxin kwa alan kegil ke mahawre ninge so ngage a nifak mu tama yenge udo so ngage na in al yei na jundi na tulejiti indel na in al yei na squasi wayle keri de daw aso kwasi jundi na sur kusela na isla akeba na majiti indel legiti indel a enema nama sabe na ndeng den taran tara kangi na duo kwambele al kwa nyet kristiana en kama in se alaiba ki le tarifa ke sindelba a ben benanga ba duin sey kwa firi al kwa firi ngange imbele de lole aiba de lole ala aiba al dense inel long na kwa weyangange lolo inyala ba limengi na ma kwa weyem bele jamu na firi njundi in na maye na dadain orden di oke na ni fra mutama ina masonga ke na masonga ni leke mera atoba ji tarazani orren munafiku kundi na le duosis adanga kawe na orre si dengeren kar kawe dia alan orre de le rebulu baza ine dual ko la ngorde ini namen kwa ai na yaka ka man na yakol bakal walundi en namado digi mutama dog nama inke na abakungulal erukawe ba inkirsinga sursik sorko yili ba delle na ali to age nan kerul adi ka age nan kawe in namay ni ba mutama udo songage na in yoren dio na kinin yei na lompia kwelba idina lompi na tong erele na karabang erele kwa erina ka utumo dulin kwe ala kebalam ferrafia ana dulin kwe jinema ile belezik se ajel bana ferrajaw egel din tas kilom ping udo songa kay ay jawu din bel daldasi ana baldatu lele jawngi enema digi leva mu tama ile kyo ana magala nile ko meram nifaq alin kama elami yungwal kirsinga tuske ale na nyarga bale enema fie enema ene ko sigi tivaza to enema kakire
1: wish
0: duona maden ton on nas uringi namay la bourgeoisie kania kinal kines kel kame al honest pa namaden ton dios uri namar risingo kinal bas kel kame ban kamal lase ne kwasi na dora kerini in namasonga ke na indel na sore kwasi kaming ay bele al ela na nyar gable fago maynan ilasi si ala jibi alter

0: jurgulu jasa juru jay nal ko ranga kerga le jegil ne jingo asan jumbo dense na kinle meram alla ni fa mujtama ke kizata kan si tout ce qu'a pas kan an kulum kariya kan do dankenga dankenga na ka engam ni fa mujtama ayfia ko ali le risque li za to korul nas erker kime nan do del ding ding tout ce qu'en irige del ding ne ngalom bal alburto ngi na nindi mbelen ke za kelo kwa ziba dokele na dogila tari ne lan kawe na ma agir ran kawe na belen an kirnga kanie na ma ila lole karul na ma lole kenga na na ki ayenga ken ko dokela njamba o resi na mas uringa tus kya kyo na in na ma yena ke a ne fak ena mi kirei marakine ila sakobo ki den aksikani ki ken senga ila kirsing ki ken senga kirsing na ki ken dalela kirsing na ki ken maraja kirsing na di ki domburay nan kirsing a alandan orre sesilong idina ker askay baben togi na ille na makoyela lan ken senga kirsiono orre algis sod boy wala isa bisante bu boy a wala kes kalumba a ille bele sibes jingona tabunjo na ba duwo jumona kinini leke ille duole alan viajelin a jago mero
1: e betarasi a kisense imbele singa se algis amajiram bayna kwa ba marang kial worre kwa kan e kisense barnga na e kenkin na nyatini ko en awnaki udon ale mbalka a kalun si dai worre se so tolle a ki gavane a dai worre se so tolle na udon akin e dai tulingin min kai won den tile ne ela ne no mbal otoy a intulingal ela kisense na madogie na e dengerengie na uto sunga ini a kingwaba ena al e ferigale kayin no borngo kerngale kayin wala gallo kerngale na magitulinkele ni na altiyen erito doga kayin ba na makele na kayin bogunga kani na watanga kani na makele na e yani ide kol assess inu yengeria sa kayin ba to na maye a kinguto wana sinalelinge audo ki lolen kisena dok e kaungina kan jurunga kagil a duo risial jaw alan jangena min dio je duo simin dio e ardenja idi neki utonga si duo e basilon ile kila kwa alien psychology kwa genes kalnga ne ki ngari dying barusi askam basunga alan kwa good psychology kawasan kwasi e kerengeni min dio induo si ati agila de meaning wala gal dem bilal kwela ngwa wala gal ke utonga ye kwela lamfia a asa inan ne inan ne inan are den eri le min wara lafiya bana ma jasi le lolin gubli ne ile reserve ya maran ki sense so gote bu kwalen aw no duo bi duo kin e atiki duo ho ines bay ti za to no bola lon birsingo asan jalun in duo ki al birsing dem bela rengel e ila dora le la al jike bana birsing wala dora falin ina kuro fa ki sense so ngata gatini inzi worre ko alan sikalun alamba e dual be enay donga inni na ma ho kilman den siminja na ji ki kilman tulin donga janni o fi nafsi ro ki duo den kilman den dio ngerem galsin eri kerke zenin alba warim bara ko aba na kaisi illo zina sunwa stui ko ti worre ko alan ko illo lem bal kai sunwa alan sogote bu ko alan dai worre kuni foli ne eri je idine in lolen kisen alkamin idine ay bal kain surunga maran worre ngi ala sare worre sika ginna irke na doxigenes ko an worre ngasi boye zeninal ko tabun kenge nama kanaki wuto en kamin kwal tabun kenge te kwal kenge ho ay baru kan kunyu wol kido gauna kunyu ona una skikering na una gisulum ringo ala sare ki wuto nga dorarul maran amin na dora rawul ba akidem ben foren akari gwal kundula na uto akari kwa wala gal kwa akari kwa do banko je ya munki nanin ille sunu kuma munki nasin lon fi ker gal na gal itin su kulle ni maran lon fi kwa duwa bi duwa ban wunyo den sulumin ya la jundi ba alam bay ini maran jial junyo na din sulum gil lon fi ini ki dora ille zgo alan si sare din sursi to bunjare na dog worre duwo ilolen futo yarin ki sense na auna tulle ngare bang basi long dainteen dog nilanga sa kayimba marang abay long dictor kabir no kwasan kwasi don jolo namas dog dain sa okil kam na kuro say
0: ya ki borena borofa tay meram dainteen ingin nyangal nyamar bar nga kayna kagul do diro abago batarasi idine en ko jojay ngeneng marabi do bawar nafago bara yasir mohammed osoges ko kiboraina bro fatay bara yasir bara rafiq al umr osoges ko kiboraina bro fatay bro fatay bara lobi lo aljayin bara abdul salam ahmed watfanga osoges ko donage kanne orre ko nyadi lolo lobi lo albaybay osoges ko bara ali abakar fox donage kanne bara foxi lobi lo aljayin do ferraja ko alena fago idine kense nga kidan orren dio kersing kiboraina bro fatay tay alan dentin ay jalba marra goddi donga kanena do bano nas dent tombol dikel kam abaytin jano namakay abaytin jano ba awuna taras bang naskiti naski kolling ilal undulgal awuna ka kire kan nakel naskaydi nagal erikerin kirsio
1: e nakila ko dogal e askal ngaba asangin kalma dying radio samaral ki sogo kultarifi
0: e badwa
1: e min e yena ki siomal ahatungen namon khamis ne ko akit galal gi satellite le kel kamido ko akit al ides kel ba malangis ko ngiri bagi na boagisi e ji al gi satellite le kel jam na radio samar e madar arbo shirin sale ke na tarifi a jago e abay lonne ki na din tim folo ngas ganga ba a ki tini dal si ji folo njang ki se ba jeri bonjum radio samar na ke na tarifi na ka donga ganni e kalandin donga worre kulle fago na sogis amin na borofatay namaskay ti tulangale
0: ke boray na borofatay meram tulana di orre kwasi dora jawli jawil alan den jargable keriya ke ken wasabangal ki genay ne longindia ko ranga nyedle ke idal ba din din jel dole mo firi alan jeri din do mon jabo orre di marra senga kwale kan alan ke senga kersing donga gisin kolo namakayinga nasgal ki kollingi la dikaydi nagar erikerin kersio
1: osoy
0: osoy ke boray na borofatay

dialé ju mo nam jërgé na karra jëw galla ben di mbara kër sé ya di ni ci ay wadora bari na sin jëntulé asin din sur ke jofo arangal toro el na ko la ngi asi nagal putu jare ne kirim bari tabu yallo ya ni ma yallo en kama toral tabu ka kri na ma ni ma le jallo ko o wona ni ma juro ila toro ding riyase janga sin bo pata ka ngai ila ne ji munja marang munin jeng ko njaro ne za kai mo kama ina lambal hoy ji kali si nan ding kilma jabong nyetin nang kwasi kile jabo kali demburo al ilay al kwa kusing nyetin ilay nkaminga al kalimburu namuning abo kwa nyetin kusing marang ji nes jayin na salajang nanti jayin nes ore jay nanti jayin nes buru jang kikeng kurungang kikeng puang kisi kile jabo ji dok ba munjeng abo ko utu ke bene ele ji no kuma na dilo swinga men war na no diem utu swai nan ele utu elba allo ker tu ti taga wala taga nje ina meleng ji na maning bain na maning kanki da worengwa alam utka nas erit kanes kan surnga kobel na ilay naskan ki okwasi son kuyage na dobi dogalay kwelba nagal ci kwasi koyi na asal makawungi ne ilay nele la mitille kwakani marang.

bayla barnga da radio a kinga do ga sekir alang dang dombaring kirsingo na lompeng kirsingo kitin bitin inal ba ming war kwa kayem belangal ba kirsing banyetting dombaren dio kirsing na lompeng kirsing ela wuna kiya kwel barande empal kan wala kwel bande en karakan a ilole kise a dang dorabaye alang kike kay nas jeng kay aba ilong na yesi kriya kuliti ba wal gal kerre ken kambatin bitinal kirsing a ilole ki ben kay ko jojo kital kay bayin sur songi a wala dok asin kage ba wala dok asin ngi ba ille kiren dora a ine namadok duin da radio yani kwa songas kungi wal gal kwal kay ngi jenga a songas kungi na kwade kele jelangana sinange a ka dombre inen dio wala dombre kote an dombre dio wal gal wo isan den dombrun dio al kwa ke nen kaminga lompinga isge na ete na makel na kwela ngi belen kirsingo al kwa ke nen kaminga al ke ngwa inkeria al lompinga isge marai lole imbele na ma korrong kise yende ngara akarulwa ela wuna en lompinga isa kaimba maraduo ari abado yelon na keljami wal gal kwa kaminga ji abaji dombra jurgol ba ndenga ra jarang ela lole pakat di ina jwaba azangela bele sinen jige na manin jiruk jona dengara jarang kise nyetengal ka indeldi ndio deldi nyetle lompi yaba to bir lo bilo alke ade illon na kwa kay ngal o uto nga ho nga si iri karotia wal gal kwa kay netare kan kawe wala kwa kay na ka kawe kay ade matin dombrele kay ade isan den dombrele kay ade musan den dombrele kay a dombra ki nyetle alba kay ni ye lompi ba to biri na kwa nyetti mbaruk inse kele dombre ye alba to biri mara kera kwa nama era en kwela san kwa se in dombre dik bas kawa nama kela nas ken kwa se na ken kwa taral kan me a dien dombre dial en kan me lompi ngai isge mara lawlo ye seiba seiba kin kwa dombra ke balen belen dombra nyetle dombra ke balen bela la lompinga isge mara namakora ngadi ke ne ze jima ke den dora a keleling isge la ata dora tok e masinen pena la e na lompina in lang namaye kai namanige ide al ingwa lompike nang ingwa den kweke nang kuote nga kai ngale na rol gudus kriya a kin isking abajal naslo tok janywa namal yenge na lompi inderinga marayen namakele nas kwa sinange a kin isti tok albas kona den ditinke alba lompike re na italbas kona den ditinke alba lompike re mara ela inala nge se aiba kimba kwage na udongang ra akeregale ba wala kwage na dombaren dio akurule ba ba bere alba kel kame wala de ngara ramba a nama ela ngui na ke na uto sa ka nama do kidi ka ngui na de ngara akeregale ba ela wung na ye duo do ke duombele na pe wala ki duombele na skel am na na lombal kiden dali a abelo na kiden dali na ki duombele ba na ki loan kiden dali wala kiden yan dali mana de ngara dog barran tarasin dama kul ela ngui a na kwa ko jan dio ke ngal kwa ki kwa mbere nga uto aga bena kwa ki kwa mberenga se kele na liang akurgule ba asan kike ngawa takawa ene nama kai al ina langkria nama yali inkwa e alba aliena kwe al kwe dele kuro wal gal kwe ke u kwe isa dele kuro na ine gal al daingo isa nama gal kuotenga kuotenga nama la kwa rual gudus kriya lole kin is king nama njwa lompi na na denkwe isa na ine rural gudus aliye ina kote ya kin iskin ye na ma yengene do tok se matirem be ina ka un ele wona ki aba ko etenes ka nje ngale kerringa abas kerringa ka nje ngale eteji aba lompi akenga ba anjaimba na abagal lompi do ke don jalom elba do alangis ke nguto ate so ya do jeng askaimba na kidi do abas do ko akaimba na do ankaimba kin iskin na ma yenge na do to na do si do tok pie na do si do tok ip ele un san ji njige kisense ye lompi alba toge ne ki muton al undula nyetin dog a alba dele undula na ilole na maye na kwa ke ne uton so kawe ya do ngor ren kwa be data la akurgulul ba al kele na ki kwa ke ngan dombare nga ke nge so nga ngere a na dombare ke ngase do akurgul ba alan uton nga rakarul na maye ngene nka mi ngal kera ko en kami nga lompi nga al isge mare dual elnes dog yense ina lan kwa a ye le dual non si ke ngwa ina la kam me ba lompi nga isge a maral ko ran ke ran ke nes yueli na undula na lompi le pegeli na lompi albato gel ki ngudo ngasi pe enrang na na makwela rang imbelen de ngara inan kerel tarasin dina dogi na albato gwarin kwa kembelanga ye nyetin dog ire
dogba matandio a tiriripe al ingwa ada jadidle nandogilla dio yohanna le dogaba jona jegeta tarasindi nyetin kenkin belenga kela ingilandio aba illono gudjaw bas gawata jaw tarasindi alande ngara nanjirengel asang enalan kolum kaung aba inalanga ko baba ene surunga sitabu woykaw naba berenga kwa kien kela baka ene dengare kerengel wa kidenga ra kerengel ba mara inesin wabaki dogal kwa kiwanga kan indorale wala woisan den dombarel do inesin wabaki al kiwanga kan kaungi ela wona kikay muta aba jelna zirgo min torik al kiwanga ronjo akereba asang matin dombare sekelal kikay muta kala kare kwa leba jangunya mangi tentin ledo kay muta sa ringi abas nyetin ki ela dombare ringa al evel kenga al wo musan den tin lekanga al matin gari a kay muta abas nyetin ki kala ringa inalang na kala dokin al lompina al ela ala de jedid ela lompi walgal lompi ngwedok ina kwa ba kala toya kwa na alka ela al wariyi wala kala toya kwa sina tare asaka ba ye in kwa ka al ela nana elba alang yo kala si wala ala elba lan kala si tuga ka al ela in ela asang anyi aba ilong na dike na nusi na kitalaga dok nusa ke kisense al dinga ke na nyet apogul ba na kana mal ela in ela asang anyi na timingi ela ngala elba lan kala ko evela kwa si arngi ilole na mai na aso kamin ke borene ke borene sinan kelbami tarasin de namas setting kro namas dokengo na kinga ke borene ke borbatai.

soy ingaro kasi kerle alang si dam belen to bunkare al ko in coming al lomping is king mara yen kise asang in balom kise lomping is ala akay ba wo is and den dombre ina benen ba lomping is ge alan dobi do den tabun tin ja enen ja min eten sogle do de min evel den rara ya do abagal dokke den ara ara ba war ila mu sa en kalom ye wo is an kwa dogne tin kenal kein dombrele bas en kalnga ye lompe albatoge na lobilo bas dog en kalom dombrele ye wo albatoge walga lompe albatoge ayla ki gasiteo na nama akwel ba lan toga le tashusha kelkam kit alqua kein kawe longa digan en kame e indalanse ayba maranji ki se nama dog yenen beles do warin tonga kirsingo je ariba aba kene duo ko na den raja ranga ba kise ba kerin jawnge walgal dombrele jawnge di nama jurgulo tarasinde banjumo uto an kital kay ne jetti ay balan ji wotan den dombre jawle marako kay ndo walgal jela nga kay nakele nas ko sin nga wotan den dombre se ala jawle baba jawli ji alba dora ji tilio inala ngay ba ela ye se ay be inala ela une lompe ken dombre nga nyetti nga sa ela basine la san na san jawli na ye do lompe ken uto an ken jaluma alke dombre nga dora ele del dindio nyetti ndok bas ela ngela alan jawli ribe ari alan jawli na se tarija ital ela una taridike na taridike na kise wo isan dombaren dio ke na kera dombare ngadele pakada ke mano unse ngakein nene wo isan dombaren dio ke na kera dombare ngadian dio akein ba ji aba ilong na in dombare degla jel ba na kinguto akit ke na jawlom pensa ba do basin jalom al no sage ela una en a dinga sur siringa na in dombare dik dogal na keringera belenga se songa ngire dogba ilale ilo anas ela nas ki kinin nas ki dinga nyi namadogye na dombare kurul na namako elaza en kwai lole barnga doen worre kwa keringes kay titi ba kerrek au na utonga ki sisters ka ukise al kwa ki en worre les kawe na kenge tara sindi kaung aba inara ka ba kayen ko jeya sin agente aba na ba do bono bagila kayen ko je lo kidik dok elen songa inyi kinala dayngiri kayni inyi ne kital dayngiri kayni indelenga na kital do ko elen inyi do ba era ngungi na ki dinesi a kurugul ba kisense al kwa me annang lo welenga abar lo welenga.

ina in kamin ji aba in jual tari jau na al kuiri ngo kisense ba una tari kisense idja alang si tanki kuang kampai yang wala san tanki kuang otang kital ba kuang weling kawe asang jiro pay jang asang ho ajuroba ilole nama inde mitil ka kasi nes aldi mitil nama anenes aldi in reita kidik nama dombare ngasi eri dombare akinal kaini al kuwa kaindel dile ninget tinas kaya nguta kawe ade baruang kerwa kerngang kuage ade kuwa potang aga aso gut kawe ade lo bi lo al kwa kenes gut kawe ji dombaral ba jumo bas gut ya maralya na madok jawngir elele songa ta kenjen kise ay da lompin ken unse nga beleng a al kita ge balang ji durum jebe so ko tabu kwale a ari ilona ji nguna dele yo na kise abadok ilona ji dombar nga se songa jurgul wala nyete se jurgul nes gut yaw di en dio belenga di nga bas jumo na no ya to durum anjawe ba ero una lompi ji sele te wala kinga se ay da tewa ne tewa ba alang awuna kain del din dio wala surumi real una kay jato ala nama kawngi na kinge de len uto ga jitinga ya yelenga tewa yelenga tewa a alang dian dan kel na surule kay a na uto ga steska na uto ga kital ni pena e den ko ta adem pia wal gal do mo ko akere wal gal do mbore el kidna sere mbe mbe de ndio a alang kay nes kela se kel kam tarasin namat isi tarika al ye ko ngi na al ye ko na isi al gal ye akoy ye ma al ye ko ngi bana ira se iringi inalang alang ka ba namadok en kwa ele se ala ka manaki dogela insianka ba jato dog abakio dele bas dora to le kay nasi dog baj kay mara aba akurgul ba kital kay na kaw densa banaki ta sa yese kaw kelaba sergi ngay nyetten dingi nan na nama ko ela ngi sun kwa orre kwa ki sense a dombore wesan dombore se burgulo unse nga kay nes dio julen ngay kikin ayanga ni nakin min kay wong ngen tinale na man kay ban ngen tinale ala kel balan kawli belenga de kay nes dio julen ye na belenga de kay na aba jel na jongona jegle nes gut jaban jum ne dingi risinga din pe risinga din tonge risinga kin dolang risinga din del ding risinga kin jenga risinga di lompe risinga na din utonga kital ba ke nyetti ngalba yi lompe ge fiana gisi ini nas di jay a wo esan do marande o nyum ke kin nyit nyete ngina risin mara ko ando mbora ke ranga kensi a kiro walka ki sense ko mona ke la nyet aske ba inalang dinga ma ku mona sabato ngi utonga risinga na sabadinga utonga songwangire na masgundi a na ke la se a risin ba na ilo le na makwela lan akwel ba kiasan ho kai wala akwel balan juta kai akwela lan ki kwa rako kwa ken ki se dog na tabun ken mara ki kayin si mara na makwel ke dombaren dora do geden kwa njome doktor raiba ji aban jual jaw al kwa kam ma ti aban lonna mortan si twa go lelen si dog al ba pegel mara ki na ki se abas dog e longna na kawli na kegila kwa de ki se ban ina lo honna ki asa ho kai lole ki se ken uto mataras elanga la duiting ba kaun e gel na wo unse ngal kingene na dendo mbore organa dengo e san dendo mbore ndendio ja na ilole na namakwela langisin kwa baranga kise a yi ribe ari alkoin kame abais nunkele dara abasa kauli be na joba nunjam ala joelba a elawuna as jalumba dio kas juming zalitsake walga dupo kasake kasake alba unas kauli le abani fia na jumona simoy bana mamare na ngir namakwela sin kame langisin kwa a dombore wo san si boli tarasin dinas good ba dendio utonta le kala bombo mo adeng singa na dang or singa na jidin suring singa kidin to en kwa na kidin worren kwa so isa min ki borai na ki borapotai na skel bami na karok na skel elnes ago kandi embara de burgo ke se dok o na kai na skaiti to lens of the team bitin ki borai na ki borapotai.

0: awoburgu
1: nam
0: na ay si jonga kay
1: ay ko ngasiya
0: abastir dombonga
1: e ke kiris kawla
0: na otto wala ki subajuro bay kay
1: ay bat ke so akin ne bat so akin reita kay ngila kang ora po ye
0: e ke kire gedu mbara tare ba ki subay bay ngila na
1: boten ur kani ngala bat tare yang kay
0: e
1: alba kani amu na una ur kani amu ma bat bas age ma na ku kuro jonga bat kuy bat asalam baso akin mang
0: e kuy
1: bas jaruti bat dikon na mangi ngil masi mo biya mang na mani ngelle kay nga
0: e
1: bat gal wi na magal perre bat askalon ba
0: na mai ringo to na jiyo bogol
1: na mai te bat din na iting do kang do ke subuyo mang
0: e
1: na mado gumo na dok baing wa maning ki uyu yela maning amang na mado gumo na uyu dok kera
0: ege na uyu gena kuya ke bagel uya ni ngamuri
1: ka bagel ka baing wa ma pil ki ro ye ma ki ro ma sing eting uyu dik ke na bat indelem batar indelem baso ka kenia bata indelem ba mang hai na na magal ide ki kang abo malaysia zarmaji
0: abo malaysia lunsi
1: ni abo male kasi do utwa ka de long
0: ka su to long
1: ak ji abo male ki as jalombaye al senela ora ina mpoye egel nama ide al kwisi so wanya kala onga lang elaye egel kan si kumi ke ne dio jaweti kan kumi ke na abakurun mang ayela bat kuy albe elalang ringo bakari nga kelle
0: ay go bru
1: nama ye abo malese nas ange mang egel alange na dio nama nyanga na
0: meke abo maliki na edok mali beringi kumti le resi na mangi kwando agresi nga
1: bai dumbar kan wo tarangi gilombe kwa sit uto ha des paleti mang dibal ba nyama sanki uto kulji jalom lolo ye lombe ye kwa sit uto ha kergel in ni jasi nyalom era lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko intia na ma kuturgu na mang kuro na kuturgu pi
0: ne numa e saba
1: ko ina ringo ha ye se kan dengi
0: dengi
1: egel yes asel ba
0: ay wo burgo yi belenga di azuni
1: na ine bang ur ke ningi do walde
0: skin nuna kwa ba kwa ho kay na kay ren jo hay num ayro
1: ay ira moro juro
0: ayro ba baw ngeli
1: ay ira moro juro jibat ine na ur ke ndo mang al yan skin asi da ngora ine na batay se ngama e ken dama do wo se den kala genes kwa mang e bat na je de num si na deja mang ay kan kan gim basa so
0: ne duo la ke ne jegilal num ke de tawrake
1: e ker ka fa na maragal kal jar na sake mara al ba nyanga mang egel kin dor na ben kwa asok dile ya dig la ke hanay ten zalempia
0: ye
1: al ya dig zalempia sa en kwa ki huto se ngala ge ba na mal bat iten zaleng ya
0: na diskaru gnu se ala ge
1: an en kwa la do iti ba
0: eh
1: ine bat na asa iten an mas mere mang na makin kwa be se ngaba irin ala nge mang egel an baka o ku den tar
0: na na
1: ki ngasi mat gem ba ge pia ya an uto ayen tin yo ke ge mara ke ba kiyo
0: ya nama nama boela lambo na na alde num ke nama ko yawndul walde num ke na tawra ke
1: sare ba sare alma jeba na
0: alma jena na jegil gol
1: e nama kegil mara
0: e aslomba ti de num alde ngi na tawra ko rona de ngun ko yawndul we a aslomba
1: ya kan si long mara ki nga si jan asan zonga diko ke la walgal poru je diko
0: ne kin ota e azabi bani ne yon kul surat ni ndiaba wala num ke insane ngwena sa akanyi ndiaba wala doka kinum nan so nan to sur askanyin diaba kinota di en janya ilo
1: na jiwo keren bigal kiken uta
0: kin ota dogi
1: kiken jiwa ki won kenen bi
0: ota dogi
1: babo la lam besel
0: alye ilo no kuy lom fin tari kin doka nan num na e abo male ki kuyin ki kaskeli na e kuy lom finis undul
1: bi wo keren ji kin dola ji si perdel gen karol
0: ye
1: ken dola mangal kiken dombare an kudu na jike
0: la ma ina la ngal par de lebe tan
1: biken am bomang
0: en kam ni
1: di perdel gen karot bat kay ngou an wuto
0: wakit wo burgo jiye ene dayen dara al inkrinye jaying ay jeringe ya jeringe
1: egal dara jayngin herra
0: jayngin herra jayngin herra kay gis pulngiti
1: na ye kalke la katara ingisa ma kay ngabo an wuto age
0: egal negal kikan kuel gel kay ngabo an wuto nga abay kinga herra le arengele balote ya aleman ki yensi ala atokatarang otakit keria kuliti baye aliye nga geba ki kan inkwaye al otanga ken urgani kanga al kirsingo min tori ugul kanga sadebe ko nga ya nga in jonga kirsingo ba sunna kirsingo ba le ana make na kan kirsingo
1: jondingan
0: jigen otono maske ina kale kirsing otakil al ki gauna iskinga jigiti ana ye nga geba
1: na na gali
0: tagalida wala al ko akidi embele tagal keria egel ni ki otor sa kin nakila otanga si kaw neski akalum bakriye balba erine kum na kwa kawe kido na makanna kaw
1: na na galiye
0: na mes kap kerje nga num na yatoy na doga kin ot kinye atike na dan jinwo in karanga ye illalon allon fi nken ota alyefi dinga kay ne skuru kay ala lomfi en ken tari ngasi jase
1: ya han
0: jiwo na mbele
1: ya ngindi jiwo
0: atika du injingo ore kwa sine jisi na du insuri nan ingo nas eno abi ore kwa lomfi en ota aliefi dinga le kay ne skuru kay ala lomfi en tari ngasi jase yi den jaweni lo
1: jibatu wo kene jiki kin dola ki wan kirin batal kin nasa na kawle jigila la kiese kin
0: do
1: asa kin nomara kin kunu
0: ene minye nomara ngoro ngoro ki meni jawi kwe
1: ene na kase kaba se longeli e
0: kuruza kai
1: e do da maulo mang
0: e
1: ala yeki ngasi tewa mang nange ye pia mang e sikalo nguto an yetin den do ngakin mang
0: e
1: nagal do se ali pia mang walgal adi lona kaliga kin se ali pia mang to doga kas ke ba sa kurone ke
0: alan ken targa jase alan
1: ken targa ki tali wo ko alan imang ke la intaga an jase ba ke la si mara kidik nama dog ena menye wala se nganye ba
0: tulle ba tulle ina mas jika iwo si
1: kidik nama
0: aji ine ine enge jawi ri ala ke ba allom fifia allom fin tari nga si jari si ka asois amen sunga nama ye jang herale na kayin alan kitin kirsinye ali ilong na otanga ke ne ki kaw ne yenga ge ba
1: yan
0: alku mena kwa ke ne kawe niki askalo madele den to lekai kido no mas kaula na kele lan sikaw kile ki ngazi tu megila
1: na gi ina na en jamme ngolie uto aba ke na kawye mani ngal yel mbaki dombore yan ki do ngale ye
0: niki erra
1: almas na ke na ki dara herang de en jangasan kerenge li ay ina real kaw sele wala sele
0: wala se hayba niki ngazi te mungisa duite wala te bungay duite
1: ba dimbele pat pago dinga mbira rana aranga
0: namang
1: na ilol katu ga sa alumang ye wonde am palman ye ala yake ngi sitewa man
0: ye ba na kurudo ngi
1: ye gadera murudi gadera murudi ba
0: ne kurudo nyi
1: e na kurudo nyi man na risi
0: na ine ne kurudo man e ido kuna maskainga na zdai ngore tebunko ali inkirsing ye lomfi inke ngota alefia dingala kay ne skurudo kay ala lomfi ntare ngasi jaja majara maimburgo kayinsi na kirsing aliyei na kayingo na kayinga al idin kirsing al lomfil la kem ota kayinga lefia na skuru kayin alan ken taringa si jase in nama danjingo yal kikana dengin kirsing nama kel ayi alan kagil ilalong al kayin kilalang lomfil otanga
1: lolo ki insi kalomie bat na masa kiwi ke dombare anke ankorale lompe bae to birde bae nes kuruke to dok akeba al rit akeba liye pia alang pingina ye sikke nguto nga jasike la liye kwa baye to bir adi wori na nge nes undul adi janinga na nge na inni duho ker akeba asa lompin den kuringin diyo taringa ke alang pia ile lompe to bir
0: kit togin dora aljijel ne nanjwa dai leila ke na konaska ki orren dali na ki iandali
1: aso
0: leila na emberen

0: asoye
1: kibrai
0: ya na inan na maye asanki ngalon majaram bayin albaye lonfi yetok asallon na fi nzi kuroke al kibore foren kaminga lonfi
1: aso
0: asoye alangina kawruti badai ngore al a rike aliafia nskuro ke alan kentare nga sejasi ninal ine ye ne jinjwa al kwa ke ine ngaminga al kumti kay na lomfind den ko sejeseli la
1: lolo
0: lolo
1: na kan en do umman asa dombore si gut aman basin kuma he lompe abaye to bir kurudo
0: nan janga do nyei
1: wala ko yi asa ye ngwalan era nan sitinel ba undule naran abaga le longalang era nagal yes en kwa ali tirin kerinjawnge namado krimpi do akebal jesel yesi
0: namado gelie di merito le lo asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami ati ngwalang ku isi jasi nasno se sarta ja nani asallo si ngwa alful lunja
1: ba longalegisa
0: namaya ngano ira alful lumfia namas kwasi ni ndirsenke ayenga firi kwa nama karanye alannu mbelesi allomfi kidomo ngaddemfia kel kamya ayenga firi ndiyo namas lom den dom den fulung den ja timemfia namaye namas ngwal diobari kwasi asa kwa nama karanye alankariya lomfi ire kila kusenga njang alang deldingo fi namaye na deldisi ki koromuni
1: ya
0: albaki kormuni namaye liadnas lomfi sidok simwa yengaba namaye ngwa katane deldingu yenge kusenga ngung deldisi ke koro alanga umniba no kalandu intas ki din sarta a alantane abay longono koro ele na sasongage alan deldisi munia alko agirge nja kabe ka alamba ile sarta longola namaka afia namabitigir fia na along ja naja aba ilong na kutu sungaja alang kuiringo nama bitigir el kangungi ila nama sartai na lomfi ja maranki ore kwa gutale kawo asanki nuto nga
1: sikaro hai neji mayar maye egen na ki insartasi se ngang kaba gidigir kaba abo kuy kuro na kwele lang ele alba gidigir kuro kwa nyetin kiwele la doya lang el ba lang el ba na ye bele ming kering ila nule ela
0: ming kering el in no, lomfi si idingi na lomfi eden kilmale joe ngiske
1: yang
0: alken kul dinga nanfia na karinga nan dem belekel kamya na yanga na galye worigi na dien worigi den irifia aliyene kim koromuni na sengwa binima do belekela bamba na otanga jitali bilong arangi nyet umni ma yene muni lian magal fingi na skill matebe en aliye den kilmatul dey ne kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba lodi angal ge kwel na skill istemfi na men kwa al kusa songo kumninge na kana ku sengu del disela nga umni ba ke koro na mayi naskafia nas nosi inquire na sarta ina ka a
1: asoy na ene gar alang ina kwa ba aldori kenas kwisi jaitel alenum kenas kwisi jaitel wala riker kenas kwisi jaitel asa kwisi jaitel ele wonde sarta aliena aliena bidigir kariya albe ene bidigir kariya na ene sabaye ba wones kuroke kenje an sabba do akeba alang elna enqual ridike na wong den kuringle ridigi si gesel alwo ko la lampia
0: wala sa alande no nga jana
1: wala alande no nga jana
0: la asso gi samen ma soccer le kenas kaiti
1: asso ki bura
0: wo burgo ay sjonga
1: ay su kwa ya
0: abas tir do mo
1: ka kiras kawla
0: manje ko siaba mba
1: lolo bat ka kire kan
0: gani arado ka ba elie alandain dara jain herrale azakayin na otan akilin kirsing alkis kangul na yengenes ko jete bunga duite bana den kirsing de may umuna jamba gibat samsam jang aljio
1: ay bat ji ka kan bilen ay nele
0: la bilen je no ba
1: inele
0: ba imbara dingil man tulingi
1: lolo
0: algal jan nesan dogola se tindungiri jandel na kwa mangal kitaran alto yake ngam dain elendu imbara gal kaben kaya na elenkel lelanto ya al osa ame kaben ngal kanidu imbara na squasi ki kemel ji ay ke dogola ay se bonga na ay se bomu ngola
1: ak bat kwa dogi tinginan al ba ibadu won se tin ko dina umel kawe
0: ay
1: bal ba kinasi inan batel tam
0: ke dogola tarangal ngal tinki enjuru wa ke otaker ngang na ki ngudo wala rama na kayin tarang
1: egen
0: igi de man abas kawle kayin ngaba kam sen sursi aji ani ay se jonga aji pilan ay se jonga aji adam ay se jonga
1: min jabilin sor
0: min jabilin karra min al non oro ne idum basina kawe la mara nga sakila lang akay ba egen kine makila lang ya zakin giwi
1: na kwa bas pay denyi gingi ndia na
0: and
1: as the real bat
0: kaban gina gitar nas kerkerin
1: ya ye tarang
0: egen
1: na mang bat al jinya mangala jumma ba mang kani do kabas awala anyasan sukar di geliye bat ide nama yo masigin di omang nama umana bat ridik hir kasi mang bat uang ke dolang
0: yang uang ke jurengan
1: uang ke jureng bat nama hir dik kasi mang
0: he na kainas gotnas better kill
1: bat ide kakal wala kan mending do ide bat kaman salan do ga yo ba mang nama is mete bat ai erilang wala mandin ona don sukar
0: kan was earnest ko dengi better
1: wala ona don sukar e kan kangal ki hala elle kan mang bat hira kelam bat kelma istinel ba e kan namang wabat e yelan sukar ngulu basa mang e ina anyo na ba ti gwadi ngal dan kan sa galda kawe
0: no mo jumuna kwa na kwa dara kangare
1: o mana kwa kangare na bat jore na sabato kerele mang na wo na sabato kbar ai lele na kwa bage bianki ngal eri kawe ti amang
0: Nama makirul bagu masih kuaka zin kurong kau aku anas kuro doro kenyai
1: ai jagi dala
0: ide kan kiwo ngakan kigal eting longa dingale kain dogol sido kinga kaniba
1: bagia kau ba
0: nama ingwel mbasi yensi inkige al dogolage barang kin kuatar na do dogolage baji du nama etin ni pia na dog bale pago na kede ntong imang ile duzi kido gune ngaru yingal abanga ke yendo na dog asa ka kai zan ki rai nga in coming years ki raing abel bi kas berengel
1: ji ela se yonde ji do wala ken natara al enderendian saban boru ene kanna kanga itin guto wa denga kawene suto an kiwite na guta de kiwite
0: ma kariya ka hang bat ila woro juro ki guta ka anga yumuna squad en
1: ayi la kaba umo al ye jalpa kema na tore se ko de kariman namas de en ko ila kariya pe man namas do ase kier do kier kariman namas do ko ide nama ane nange na inkweding mang asa kainis kering apa ni bang indo asa ya tuar asa okay nis kuzing nanti yang isle na nama lange insa asa kain nama bat na ilerias bulu bang asa way mang ekel indo se ane longa lang kuye
0: alang ka kuye
1: alang ariukus oto alala kawagal ene mang kin nama wo agi bana sputo dawo kawe mang alang kiana inguusi kawa ene gal jurang mang nama kame lolo kira karta bang ho agi
0: egal
1: kera luas hakai
0: jure ngam bele segel
1: karta ba wal karta ba wange
0: ne jid duo uto jui
1: ji wo kera
0: ji ati ki ngwalan kimo kera kasbe se lonkela jure ngam bele se jui duo se sa sada nyiti
1: na ji wo kera
0: je na ati ye
1: na karo
0: kila kwasi kien
1: karo ki wo nganga
0: ye
1: ki wo nganga
0: ai wo
1: buruta
0: na ba ye na ka lokeli o se na minye kido jure ngas kien bele ngas kera sa kamba
1: lolo
0: na ji ye ale ina dendara ja ingin herale kayinsi na inkirsingal otanga juru sa kayin taglita na ki kwa kumuna kawe na skayina kaw jayngen herale jidok na en na ki kwan jayngen herale jang wo burgodo kila wata sewal masurural jing
1: ha ak na wo ko kwa alanga kwa kerna sa kayin sel kayin wo kayin
0: na al kayin mo kayin wo kayin gelye bat atin kwalan kimo juyi sa dal sa si mobi
1: juyi
0: jidwal gi kuye nanga me asa doze sa dal
1: ya jui
0: maranki ni galonye abonga ala nguo koroki ni tema nasim bora fatakawe kila gena sadage
1: nasim nguo kirtago
0: egele sai kama bora fatagil kamuni marangal ji nyamin anan dosi kuye kal nguo koroki ngana smaram bora fatakawe nasim nguo ki bora fia
1: na ji ine
0: marang anan ji dosi mbamin asa duo sadake basa den ko di gwai na awo bikir si way na den si bara way na tane auto isle duiti na bi mabe ngin duo sada sake ba alan ki utukui alan woji ki utukui ile duo si ye ire auto de juyi la sada ka skalo le zawrti atiki ngwazi lom fi ki runga war ba wa ile lo le sada ki kanen do rayla
1: ya ngi ine gel nama en jame ngoliye asa do aldo requel nagal sada aske banela ri taban undul baye walgal dola skuzele abakan ni bena jina manjamen abani bena kuwe albas waja surkanye dar
0: egal waja surbe
1: asa do e wal iske kenga asa dogal kuzel na bibuya wala ni wala ni bela longena
0: sada illole balba dogolan deri leye kam ota songa ke manin duo ke na taringa fi ni grisa songa simbuliti ba wala duwanin ke kwa reije na lo wele na reita kayul na ba mari to lebang na ma duri ni sunwa kire na jumu na ki kam gera jal na ki gera nga au na ki gera na ki gera nos ge jelel kila do lang injo halba sada ge halangi kuye
1: ay la yo bat in isaran dim beren karina ko roba ina ma
0: bitaran lo de al incoming ay avais in gengil jitta bu asa jambal ba ki sedin te bujura mang au kitarang otakeral torik ning kwa kawe mang neski ngisi tebuya duiti aba mang Ali elda endara jangin hera le kirsimma. Auna itting tarang kurgulin dogola kan kurgulin ngamarang. Ki ka halalan kurgulin. Ama kawin ena da musikin garin kaw. Nas a kawnes nas nas kerne o komos musin kikibando kwa. Namaning arage ka dongon tongon nyenka. Dogola kan ria kingina.
1: Ye wo keren baba abado getere son a paja mamang. Kado ba welang sefi waji si ak ri na kan wo wanen
0: kan. Idin gol al dogola si ausa yitigol.
1: Kan dogola jikin dogola
0: na. Ni dogola ak dogola urkeri udwa. Kwa hinga me ye. Anan din pieman din asayne spiritual man darang albas allo spien kilo jendel na jadni
1: ah dola urkel
0: nyela el kiye jundi ba alan dogola skie muwa etrik dok aw sakingiti na skien ko na skerringel
1: e kadu ba na menye dola ur alba urkeninge kin rasa kana ba man
0: e
1: na egel

0: ile long al sada si mofie na na maske ina de ngin kirsing a majram ben kin ota king is kai spring itia ile long jain herale dain jain ngin lon na asakan ile long alang herale kan wala kaunin lolo di kon dio ko no utong kari kari kaw kari kuliti e na kaw algis king sita mo do tia ba di ay si jarengel
1: ka baka in si jarengel e al eten sogle na mayena dara kon na njamel ke
0: e
1: ina terenga tara
0: e
1: dara jain herale
0: yani kwara tules kani
1: kwana batsi de lo kani
0: egel na ba inala ngigeli e na oto ka hendo golas dara ngasi kon na njamel kani
1: e
0: ne kundule ne singame abang iyal belna ilole in dara isa binga ke omang iyal belna nas domong ore bago kaba long alan die njurun sikalu nyinga sa kerengeli kas kerengeli de gi do golay sita ya kerengeli
1: ki kaba gal sen kalomie
0: bat ki ne die do balang mas long ota di lakel
1: kanye do do ke
0: ota kit kelie algis ki ngete munga do ite ban na malo di kondi ko
1: kanye do do ke man bat yen kuta bas balinga ke namas ki ngesi dinga ta ben a dola ke na ba no kani
0: ila dui
1: bakani na ur kani kari
0: ila dui man
1: ila bakani na ur kani kari do la ke ni
0: ji nanjelu Ali kanina urgani kairingi alji ki umura nyange na wenga osondile fegeli
1: ajekila ba
0: maranye indu to do mang ken ayenga duitia duna ayenga teleti legeriti mang na kamso chiri legeriti mang indu re tarandok ota songaske
1: erdi saywi
0: erdi ga ina saywi ba
1: ya
0: na duo so mit piana jia jiu ba lanja na duo min jama kiri ila jama tori kedeng itore ke jamat kurtu min dora jando sa
1: ay da ina kana ka
0: ba school ngiti ya
1: ken ko na ka ba ken ko na kela mi so
0: gela to na ngi ngingo ye den diu ka ke jias jalo
1: ay bat ka se kela ndia zo ba
0: maran dingwe adam kwe yi itel al dengi mat didi singalo ka ngwa ba
1: e ke ka ba ila ya sa ila ila asa ila lo sa
0: na mangi jawi na itija wi zata na mangi ne didi singalo zata
1: ha na kana ai die lo la sima ba ba panga turu ringo la wala ai ring
0: ba e ke panga turu ka ba kida ngor roi gel la mi mara nyengel kan eri ke illa ki kina kwa ngona
1: ki kwa mbere
0: ila kwa ne ngwal die njuru iti
1: lolo bat kela kwa se kan
0: dingwe ne ki ka ngungi na ki rutonga se asker ringel ba alan ka ndogo la se do ki kan ne
1: ila bat se di mbere
0: ne Jui sada kas kika simopi
1: lolo
0: ati oto elo na duo ile duzi na korong kuye na sasonga kuye ile duwe kamane ngwa al kwel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti ile duzi
1: kel
0: na kile kage oso mana manken tori kingasi kayim bas gisi asen kwa yanga si galdumo kanya no utonga iskou yeli kile kul lo otaka dinga kin dadi harakara ba
1: egal bat egal aji kala ota tarasai
0: Yeke
1: nanae
0: ya sakal jelu kay nyaato ya ne ki ngwanga ni kinna arasa ge ki kay anan kilmasi moy ba sumburaw kaangu no udo koyo ne udo kelingo
1: na kin ala koyi ba
0: na kin ajeru dogola abas koyo spenja
1: koyo
0: to dole ne gibas
1: bad namu to dem bas dom min long to dem bas ay
0: ko nan si ota dinga kele ba koyo sun utu fu kopya nan si ke fu kafi
1: bu selman dogola ngal dinga le ajawi ba
0: atigal ma kal belen sene kirsing Belen se ina kisong. Egal?
1: Yang.
0: Yi? Atigal kwa esa muto dikofi ya nasin dikofi ya. Kwa ina mas dondome taki. Nekika ayinkin. Nema gela ki kiane yang utonga jitikawe. Uto kwa ina si muto. Si muo kenga. Oto jieba oto. Elimi pandengi ya si jegila. Pandengi ya si atini uto akawi yeba. Oto pande kwa si jegili. Aisi te aisi dome.
1: Ista. But era in mamang se anse anse. Dimbele ba se.
0: Naya alel. Kaba dengi ale kuro.
1: Ba
0: dengi ba dengi telti ni dogo yeba to basin lo ngana dengi
1: basin lo ngana dengi ista por lay e bat ine jegile la dimbele matara si man
0: na
1: ilole
0: inema yenge al otanga kay ana ki ngame ngal kaw maranki ngi sitte mo ezu tiaba ne sadaye sadaye lom fi ndonga kay ne lom fi yene skin ken ke bin ko ngerel
1: bat ba
0: ine ki duin don akene duin
1: but in wo
0: kere I think
1: wo kere but na me ni piana ine ki allan dora jera man but kan gisi wo but al say na ki ngasi dog man ka nguto wa kital ke ngingis allan min war beta man na alla juisi pa ta az yaba man ade duo ken sada ne sada ka ze doke ina lomba sada doka sa wori
0: e ken na ka ni ken na kilmun kuri
1: ke lompi ken ken ge dia ken si war na beta
0: jie ate tir keri ngawe bremie Asa ke sara ina songo kungi na kari nyi baye. Ile ke nyi sada asa ke imba.
1: Lolo.
0: Na ye. Ya yamba ye Zakaria. Asa ke kide nyangwe Elisabasa ina songo kungi na kari nyi ba. Dola yungwa sada ke
1: imba. Lolo dok angiba. Imbele se bat angiba inala.
0: Na ye. Ilo le kawele sang injwa ye. Asa mkore kwa domo njago. ki korongase alaka oba allom fiya

0: Yaba, marang alang au, aininka, kaina kwa ngalom file kago,
1: tolei,
0: atiki sada kweli.
1: Ore kwa baranga alba inga mawala alka inkwa nyete ndimang, awuna skiti keringelie, alki lon pinken dorange alsengage. Nasa ndo kutuwa kitsi kaungelie, kitele lombi pianas inara mbeta mang, kira alba yei, ila yampala rikia riaska mbasa nkanyi, ela un na lombende empal doker akeba alto lenga zipi ileye
0: namakayen ko ngadele kare
1: namakayen ko ngadele kare
0: na ezikimo yebe sinken ko bingo be sinpoli
1: na esekano
0: marang ki alkauniki incoming al abon akela na dokuye asan sadat ekela kira kazime zilo ngala undulo majar man ka sois amen sunga asaji otre kwasi nanjago
1: tolle
0: alankayen ko lompile kagiti sadan samba
1: soyi

0: aso gis amin na bara fatta gis amin warre kwa ay si bomo na ay bendel kwa kidle al kamuni na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni anandoin donga diel fago na dogis bara fatta amin oton so gile al ken na kago kisense sunga gidonga kani nina asikain nisa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na din warre kwa donga gyan.
1: So ke boraina ke borvata ba lo rek wa kigen yan ker lo bi lo kise kilmaisi moy ten sogle do lan kel nakago dain tous ke le aliena ki dain yan dar talifi ay bendelin so akin in se area kan ran ke kire bank wa kital borun tere bain na man ko kital ko yon ala ke in ko kital dok borun pal kurul lo pieces ko la kom kise na ki kur ngos ko alang darra ga pia alang den janu le bain ya so ke boraina ki borvata mero
0: aso gis amin na dog di morre ko si donga inan tarasi ni ko enjani ilan sabba tawagis aldi worre ko agi sense ki longa kerkerle ne ki tina kerkerle otonde nyomille na madoge ne kinga aliena sunwa kirsingo in beleng na dosi kai na kirsing na sing kai na kirsing na manin daim bereste bun kago oton na madoko lelan ka girki utonga aliena skiro kalung ako el balang in kwa al ila yasa kwa si jengel marang kwa lelang in kwa al kwa lelang ki dora digi nkagil in der al juru nden deri idi ne ki ki korang sungwa skalune kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andi ndiyo na dik yey inigi nekele neskain juru ngale nkojo jakawe na kain ammonga sisko jo jangakawe nama kwa lelang kagil ki sense in u aliyay na ki oto dengi ini rimmenka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil in u walagal king utonga kangi aliye naski ine inarimenka al sikwasi kien ulunga jengeli nama kwelelen kagil ati inkwasan kain jurunga lekerin ay no digi korongang dieng ereng niki ay longa lanki ay dora kabung wala lanki ay nui kabung nina za kai nasu kunga ba nama do kurose tini gwen nasdayin sawakil kam nama kai nga nadayin bamle kago soin.

0: Asog is coming na barafatay kwa kitnyetin alkele ne kagul kikienti ng kerker na kikieng luonga kerkering na barunga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigabalay idi na sogawding askang na akalunga laba tetebe na alusog bisog sibi dahile biwi na kisdi ala kiwi na kundul na kaugete na gis udongan senga kiwari oton den yomile nama dok risunga teka tinge na kuela sang kwa kulkalung tombitong alkang walagal orre bi orre ki duo bi duo aba fingina daim bulinsi urbulo nas long bas long ki kingkang ka ki alwarre forkang walagal ele duo aba ye daim burudia ke aba walagal kingasi tulas long aba idi neki surus kangke kang konan uto asunga ke ina daim diyo ke ina skwa kalunga omaran ki al ki fora kang nama ki kan nasa kalumba sunga ine nama do welo to asa ina sa wonga balam majiram bayan burgu sitin ani idi neki kise majiram bayan uto sunga ska neki ngasi bulitia ne jiji nga sunga ke ina bulitia ne jiji ake na ele oto ay bawala kanyo eba jiji ake seni naska ina si ayanga kai nama ine ning nama bot nama ina dusi nama ina roka ka nama ina dusi nama ina roka ka kering eren na nama galitani bot apa digala nama ikiasi nga tiyo ne tarniyo na ilore nama kuwele lang kuro maranki dore italang kuro nas kalumba inaka idi naba duwa warre kwa bayangwe aba warre jwa na duwa yani warre zis masilin vya bayangwe al warre ki kangi idi neye na dogola suru nye na warre zis jagiti na nye na utongo songa vi ilo leng numa daimbodi nama ene iangwe lendeli nkwe nyo iangwe ndien tarne na ilo zi nama kwe leng utka alandele kuro alanga kouba nolo to le tiriri kaw ne kiya ko el balen gwal tar nga awle niyo basi longal tar tok le niyo na tar tok ile le algi niyo kinama dele dok e ting kilma gi sondoro ga ge kangi idina danyang go si jundi na e bam ile zingan maidik jafa aliena lumvija minde nyomle inama bam digi ne jafa al lumvija awle nama gal jawngiti nesdi surisi e kisiye jeje email ba non vinden saba numa ko lenen kagil iloleng kinama numa benen ongalge king ongalin den di numa ko lenen tokkabunna inkwa madiga di ingwalan imbosi tar kulo ke enin dora kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetting se angal ye energy etere menja nang dogye energy yela lan kawar eten sokle ke ngudon al elena dain tas le kere wal dain to le kere ke kay meram wal gal kay meram le pagul ke sen se yen age bakela lan al long alang long ina kaung elawu minding na 15 kalumina dain ya meram ka mining ore ke ranga memba da kaenda dain ya meram ta janga min da meram ta jal ye na dain ore porin den ai kise kenja lo makitali lui na kenja lo makitali long na den ja italia se lo petewa kise as non balanki uto ale kriti ali al eten so le giden ina remenja ina kwa kital kenas ulo ngulitia ina ka un elawu na ya meram ali ai porawe den ti ying na denjalum italia se lo petewa alomba alangi lole injarote ya alnusi asanga ridig nye den sorin ki dalangi ya kwanta bu longola elawuna ya kwanta bu min war longola alomba san kelenen kanyitia alang eten sogle duo jelna duo al sibadin sibato lei nama jel nas ridig ya ki kwanjeti mola aliya da ngore ka imba kelelin na kwa kera ki ngore le manin kin sibana lo bana kai wal gana kai meramang dalion kundura naskawe jidok maenden kan sengi jere ngi dan orde ke kala kwanto glai al kala kwas kala to asekawe illo ne nama ka ye na alu sa so ko ronya tan ette meram porawe o nas ulon ki jarote al nefia na dan orde ngi bola dan taba ge ba wala ye abaduk o so ma teas ke ngaba ye sitting as nyi ti aba bas ki gabalai bas lon ki dar asa ulin le dwetia elawuna kwa kerna ulul kawi ingame al bagil kien ko ay lon na de muji jegil ay lon elawuna jumuna ko kwadi wargal abon kwadi ban jumuna wujile foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wargal tar namu jumuna digo dirile namay kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wargal yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin meran dai na rubipsi na ina ka unwi elewal ko diko ke ne den se bon na wonye na magal ele fingina meran da fiya na ko na magal lipsi ko diko na edu diko na na ma jlong en asa so ko roni en alon pensa ba dokumenting en aba kai mining kai jelo male jua in rikere mara en alon pensa ba na ba dok settings sa so jiti nan sa ko roni
0: jega ne kyal ko lungal duldin ko egan ki ngi si mu aja ba lon vi ani ngi
1: e la kede gna jikan dok ile lon pe le ko ron apa ki ka dorai English long ina aile lompe jisi nosfia
0: alom
1: al aywa alompe sin yart lompe al korngi jisi ala nosfia
0: wal sendi zuri kamel
1: ne jiju ala sendi sursi ja nasjiti menja wal gadigi njiro lompe zale mina kwase ela la jalom ini alien kal ngana jiro jola sang ela jalom le jiyi nama ene njart dogal lompe zale mina kala kwase ela jalom ini
0: te ene kan sejeyi
1: na kazal ndol mana illole nama sejeyi ne wori ki sense a marakiba en kam ngina sogo tabu kwale kinin alan awu na saya duwa bas lompe le sejeyi ke min etele sare ba onu jonde kelense a pe aba na sa dog lompe le sejeyi akeba dog asang illong kelain alkatiya ngena pi ina lomba sa si siminga yenti awala lan tole lompe do asim pali ba ri duwa na tonkani wal ga duwa kangare doki kelelin sursi abasi kelelin simase fe ba do nas gar kinna kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longola nas ndok alongola ba elawun na kelelon pe njanga kelelin ina lage ba kin men kamin kinin dan worden si ba ta lage ba alan awuna sa uto kinin
0: aswai aswai ine dimbele aljua dok sunga tarasi nan takatini alan si kwakul kiu nas kalum a illozi na magal wel do galan kangina inkagil wargal alan kangina inkirtunwe a alki dulding gwe nan kulun abajan nas a masalan sibajal do a amani ilona ingiritulle kenga waragal inalonga bal derki jurudu kenga kan ungi kabai longa san kulkoin yana ti abonge ati amonge a alan ti ko kul kulindia idina yani kabo ko kul tokan kan uni delini ko enes ka kial abon amon kan nes delengan sunga ani kindeli nama welalen san alangal jingo kerin ingo ye jammale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinzi e longan duobi duolo ntarazin kisese
0: idina aban kwazi ului basi din jawal jolan alan sita alan insana alan injwalan ki kwagila jammal jang na al tulle jang na al inangi nama ka welalen si yani hatta kiyal warre kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi jammale insani ina la lombala min aran min fali ne duwe jegi na digi duwe fali jegi la ne sin ko jesi jammal ja barangi en ne kilma die jegi la na lomvi abagalin ko alan insani ko en ko aba lomvi ndeng ereng ye dio la kwel wala fal kwel kilma
1: ki sense abako ngona na kagila ina lompi mening duo si alfia yani kenja ngai duo si mending ming anile lo kilma die lo na kenja alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a bas kelma rakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsibai wala alkai duwa ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa sorti piepia mara eten sokle king kwel duwa kal awna din jalomi la ba ji jalom ade ilong na ela jalom asaji din sorse injalngete albirnya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete albenya jamba awna jalom lompe jisines benem bajal ko sejan lolo ela olompe ye din kelman dio silo kina man ka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku singa bela bay ba den kelman ben den na men kam min dobi do alan awna den kelma kale sabbiden pia delling den kelman sabba ala den kelman sabbatu lay ela wona jato ba do wole ki ena lomba alko en kam ma janna alba duut am al deldile bernya kenga alba janna yam lolo ina ayba ye janang den jam wolgal loto lende njumo ki quran kiti allompe jijegle na jite jang na el tingal ji wojile te jan kilma te jam bele si tinga kriya ba mara ko ade asker ngeli ba
0: na do kang longye ye abagal kang ine ko al yani kadang basara insiki na kan bal dikoy kinga ma kiroy kirabal ba kikan del dile del linin ko en wala ko akir ngakin idi na dai mboruin wushie na su kwa su ngwage ne kirage marang kim king dai mborun ken to gan an ken kwa kin aliye ne sa ki kwa kul kalon kien kirringa se jundisi ki koran kula san duo ye ele duo kerdo insiti kadoin kiring age lomvini ati jurunga sabai
1: aso
0: ati keng sibinga sabai ati den jalungin sabai bujundi na elong nina alang si duo bi duo yesis imbereng egal ji alin seje kasi duin inal gelomvini kamu ikida en sabang eren delinin kueng na na dan kirin si siagel ba na kangi dinis kan surunga zi fie kau wala dik dok bulilai dok dik alki kien an kan na ski ngazi imbereng mana tu egal bial dan dio na balon wala idi la lan gi kwa kanyu wal maza na singa ngi kangi na nan jalung wala kain dinis kan surunga le seje kan ba mutu sun wa gana suriri ke ati ngwalan kabun ai digi tinin kabun ai digi nes neski in kai milalan alan ilong alan siki kien an kan idi na jasa amin amin jona ting inenin sau Sudan ini yang erat bujai. Kira yang dia yang kiri sih budas kan.
1: Badba.
0: Namun kita apa yang kual kiri lagi, namun kita yang dah lepas kiri lagi.
1: Badba.
0: Barang kita budas kan. Bukan yang kau yang kiri dia yang lepas. Kita korang akul. Nada dua keraja kita tinel si minda yang kelman dia, egal dia lom visi si egal kiri ini. Egal naji kiri ini lah, ila dua orang kiri yang lom visi si dia. Barang kita yang sabang orang itir kena. Ila long ila jenia saka waring war bot kene tarne ngal lolo empia
1: eh
0: jago
1: ila sei ila batte ina lang jijo kese na ina kin gwandie mete la saji jele ten songle na kwa aliena South Sudan kwa kin kin kwa kidina kwa de alkaimba ba in kama yen alquran kalngana in kalngana in kalngala kel maras ila saiba ina uto ngadi ken alkadien sabba agila ke gabale uto an kwa tebe kaminga ina tabiyan sa bayla yalo mali yansi lompi pia inalang elan sa bobutas kawe ba wala lompi inden sa bake nguto ke dali lompi min war pia na ya elan sa bake budas kawe ba lu ngalang ete yumo na ken a said kwa dik en na en kwasa ngene ri pukka ne nan biarang barangan diolo ngola ke sense ake ba ke la kwa ina elan sa ba yen butasi as kawe ba nang lompi sa ba dog butasi as kawe ba kien surunga si na ilo na ba dogi lonke dik ten sokle kial ka gila a inriya wajai baba la yede ngara askal ngaba kidik nan surunga sene kerin kawete kizik nan surunga sene bot arando kelero ete alkuwa kina en silompi di en jalom potapia wal gal pokapia naji aljal nas ulu elelinja ade ilon na kelene kumena ngwandi yone kegile yen jisiba eskelele nange ulul kere naji asin jalom ba jisiba ulul kariya nange eskeleli ya jisi ala kelma jala alji ijuel alang en jalom enna yen al yen kalnga kinna na mamene ngutu adiya gena karal ne ki asker ngal ba songere kana mena men songere a ina kaya ngaba on kwasi e dine gurre nga piba wala utu akinde gurre nga piba yani mungkin jide gis nan jingo a wal gal deki ga bala orre ko manen dinga nan al a na yang ko yalamba tajmil fi a na yang ko yalamba ina fi la alang ina fi lolo tajmil ela ji min war lom bela fe ji jamal jang na min lom pe atene jamala ya ba dungina ngai piba na min war ji jamal jang na jang mara tajmil ina sa kwa kona ina karotia in bele korongi sa so tajmil le jamma le bas lompi le agen lompi ay fi ina nas agen mara tajmil na awna do kelma di oke ilo le kiasa kal min tore na kayan abado sa kawle min kerin rias kayin ba al in kam min tajmil lolo baki en dinga ke lazan kulentia na dinga ma ke ndi borwon dinga ke ndwa ke ba so wa re kayin en dei na dinga ke nal to an dei na dinga ke talba tabinga ke korwon kela kela na manin ni birnya gena aban ko sibin mamman ni tu aba sibin sa bajel sibin ni twitter na te ya ni sibin ke mun yuma na min bando ke lela na duwo sai antelwa eten sokle ne kayan aban ko kindi na alba danger min le na makele na surunga sin ne kurul na makene mbe nga sa ripuka de ganyi te alanka do gene na kela ko ali nan kalnga wal gal kidik do ke gabale ri ke kena ru wela ndengwa ineri alkolele ne tabun karutia kidi kasina bes dogulong en lole kiga balai kina lomba dual duan jungna le kriti maraba ile ritabunja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sayen dien ila ila kingal ina long na ense allaini nas allaja abadien tu le jodo bes kelle le taqriban ba nui kawete anama dogutin kawete en sokula janaki alkilo lodiam adi lonna tirimbilin dioi adi lonna dulongo ben dioi abadik ila masalan kayen kelle diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kile kin abaka gile dinga baste en kawe na mutu bunu to ka kawe tia asa ye sekele lel jigil in ai viana ka hapia bal kafia in na mena kin kam kan surunga si a kan ngaba kan kin surunga si a kwangi da mena ala kawe ba ba on kidi ngi ranjan an nay lona tayan kele ka sabas longa le so abdali kiti ngalan kele ngar to si jido si jitimel a na kinya ga ba kinanamaye kinsi kerinjawete sa songa milon pensa ba namankwa nazara lele kelue
0: e di mbele ine songa se a zinina alkawari ngawaba a kin abon seid wandi ngalye na kawari ngawaba kaimbar nga saus kwa kensi binga ning itagelage bas meter ringile na namaskar
1: dentemen
0: dentemen dal yesi bas bas kai bas gamelge kangi idina ye injilong il al sunwa ide lo viale na lo ina na magal dog yani domboreke matta na dog gis yani ilole sunwa re sunwa na imbereng uto nga kilala bobe al surunge lana surun kilasi al duanga na duangal am na se suskerti na wa ngwa marangal uto nga kilaba ina surule al bang jatong ila iri wala duanga la ke barang ami
1: aso
0: wala suza la ke barang ami wala ayere la ami ala ke
1: ato
0: yani dulding gwa ba joni je gila surule nisba pay wala garagam apui na kwa deling gwa utonga bas ilale futo kawe wala gas ilale futo gindelinga surungile
1: surule
0: surungin nayero ge yani dombor ba silong bele to dogala jundi ba in kwa surungile futo sa bindel ba idingal duanga nga sus kene unduna ngami na inye alki oto e ati injwa jola lang si ulu julingi na fuka jeng boku angungi ati injwa uto anyet boku angungi te kwakin ati jangin na yang asi jegi lawan na jang asi jari kwakin ay lo ken kwake wala gal kizita benga ke kwa bas kwasi ngandali ni kwenjwa kizita benga ke idi ne kila kwa yendo balon fin kwage jina balon fin den dojan ele songa ke rai balan ele singanja aliyei oto ndeng ndeng ndeng den tinin wala ga loyen el kidele ka wa ban kwa abai lon ayu erige ne kenge nes arregi ni kwa badal ni ko mba surunga sikulu in kafia in kajingi ne in inampia marankin ne surunge aye na ine dombor do kwa kigal ga dulding go yalang duo ger di mu indala ko ba no jangi tin en jami alam ba ayuri a delli ni ngwe lo si na magola jang in kirinye ka kiyal dai wore ko kan kin magola lang illo in nukta wala gal in bam te birinde le kirsingo aliena si kan ne kirsing den alan si kan suru ma si se ngaye lom vigi si algi pia algi so nga jam mel fi de nuile alan kai surunga si dalin in sekel ki oto le sare le jato no vin de nuile al birnya kang na al tulle kang nang riala ke balang iske ziki duo kering arrafia dalin ko na ma ko lan si barnga na kanina nyetti ni ko al kang asan kai surunga si in kai wargal alan kai surunga si in sekai duo bi duo alan in bamsi bam dig ja lom vinde ngering alan seje ke my dig na in alpie ne ski kan surunga zikau alan sare le ja to duo ina kwa ba ka kelala mi ba wala sa alni ba wala gal dog nyarga be nay nyarga ba do gay julul ba kike otanga idi ne duwa mi ona te na jeldo do ti uto sunwa gay liya ingari na mamin kelma lingi idi ne jaba jiki kelma ina zaimo baga ki kelma yal welalang alang ones ulu abunus ulingi abadi kelma e akwa bane si kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tusu jawri ne si intine e al dona za ma tu ba du indal jibu tusu jawli an ningi jwa jiki di suralan jari ta ganjari be idi ne kelma ka via ne kelma khalas yestina na haddi illo si na modo kwelalen in kwa alan kwa kul in wore kul inden tare nena lombal badalin ki kan ine atuskere kan nesin bel kam lala ayi duo ale wore duo in tare de lestil min din ton ba de nya ayi duo alan daran yede nafsalen kwa alan kadu in duin ton ba de ngana alan ones kwa kere ngasi wa na kwa kere ngani sker ngasi ngi alan ki dai bulin kan abon ele zamani ngi lezi kawe kikien resa ngikien bajang ngikien dey mugon ngikien utowa kini nyetti ni gwen asan kikangi alan duones ben bajia for du njawral forawe jang no kikona jang wala sin jalum balan jirsingo den dikle obule nan ni jenn ki ngulu ngo kwangi islegal nang nang nangal jidi suru dia nyamba
1: hanya
0: nasi kini yang agak sunga niki karena dia lengang kiri di kawala kan les kimiling no koto yang alang deng deng bam singang kabung nanti yang kualang bam kabung kaji al gutfali yang bam ati yang kualang kabung bam al nimba dengeng na al sing agi na se kini nasi kuma bana mado deng setting ku yang kuro nama kini ngadog nak kaji ni
1: tol leke boraya tol le asoy asoy bet ke boraya asoy ke boraya. Que me resumo.